mbambara gago ke hemtswiga mo ga bana de ya jewa ha tsa ya kwa ni khane mtswensi ke mntse te tiyo go psalm 40 verse 11 no tiyo go te koma go nta tsa khane mke kharo sna go tswara go i makhare ta nnta i khanetse hiti ga o checka e ga tsa go tite o ke se ata i ya go ta tinya de tama ga yo ga ate gang go no ga nna mkuwe no ga o khoma te ke tieng ke te ta go te khetse i aku yenta nga masaya bate ke hem tui kham khwe na khwe makhani ma dang kara la pra kham la pra de kwa nu khani ma ga ko ham di ga ka ma nu ka te a khani ma yo wa kha de ko ko te tu e na te khani nga m ku he nu khani m che ka ta khiri ko bo ve khani m ki ke ho te wo sa ya wa khom no ke he ho ku yi ko yu khani ma te ka ti ve kham ho kham die cha ho te kham kha ra yi ta cham ga san ma no cham khom ma cha do mi ko yu a di ta ma khani m ki kha san e si e tu si tu ku ri na ku ri te a ta khiri te nti o te la pra na ko ta ja ra san ne khanitse tenguyete da ditesa di kawaka anta ha di ngam kon ha di cheka khiri o yare wo hawe cheka khiri o yare wo hawe ngam ko khanitse ha yo wa ha te ga ko ta ku ta man kuyata ha.

Amangoki. Ngiyeke ikana ma ixeya ajota hinkwa hatumcana mhatucita hinkema ata ngoja ngo ane umiha ikiteta hinchakama majango moa hino amhuma ama ham ti achoro hinhahama kwana ma emkicho maqaho ta ata qhao majamche mkiqaho ngamcana ma ama Tuma ngamuho eno ngam dipumba ma eno jam koho.

Exka FM 107 o down on nyega tsa masiva tsa makoro go feta minute jenge karma go tam o kam ke mapeu e di a tagate doro kwa ta wate tsama ana go tam a tsama mapeu e mana ta e karate tuwa hino na ta e karate tsama hino na ta e karate doro hi rekarita tem chiri kam o kam ki te te tak e jinu te kunya tak e jite jamana kwa jaro kwa ta kwa ana kare kwa kunya kare tak eswi ike kiare karanga ka tsama te ki ya hoda te kiare karanga te chiri kan e ji aji a te ki inya te ve di feste ya an e si kanja te thorona kwa ta kwa te kriya kwa ta kwa te anho a hinya deta ke he I si a te abasi ya tak e si ki tin ho he nga ka kwa tawi ki no tonwi o kata ti ha ni chirika an go ra very ni rata khwatano ti u chirika he na wa ati anga trikarita ta khunu teta site ti ya na we nga trikarita ti munwa asena trikarita ti ha chirika no ti u chirika si u ike he ti u chirika si ti ya nga te khwe ta khunu te anga te ta site ti na ta ikara abasi yo ti si nga gurikata ti abasi ta think e ti ya hink e he ti munwa asen ta khwakwa ti ya khwakwa ya orota go ji aji ampo ti ya hink ehe etimo wa asen ti mare karita ti di kona ka ve ti di kunya ka ve ti ya hink e ti u chirikashi ti ya hink e komke gitina ta kunya kwa teta ta khwati ti rere ti ti vereta

Kim cewa lagi cik di awalin ke akhiri ke SKFM tu lu magi ang kambung gawa SKFM ibu tangi atang kami kaki ngam yami ang revertin moyon manister yang hia please ang aywa virus kacali akang hin kalimang ya agi ang ikor leni ang ayakuna agi ang besok de ngi agi ang kam kami ko sa ovi ko magangi a please ang agagani kuna ng please tasi ang ayakuna agi ang kamsan kan ngau sike besuk kan ga chorong chik de gya wa dame ai ne kha ge ngoi yang kha yuli ka te ge ngoi yang september ai gani kuna ge dame sing de ge chu wa gani kuna gya wa ikor leni ai khuna ka chalia ka hi achik de ge ge ku ngawan khotin ai premier yang hi gya wa pa ya zalo sufi ke chik de ke agian ai minister yang gya please and ai wan sel kale kang he yi khawi tamne agi ge kang ta khum gu gi kham sing yi mane gi da chwa sing wa ti kang ga chongon kembot par aya kani kunang ngwa ki tembisa aya plisa kantore ngi te ni gi da chu besuk de mu agi hm wa tham go tu la ya aya ngai mu kang he yi gi ge kang ta khwen kuma khelo mukhochi yang hegia wa okui hanak o ministry ayi gani kunan achi gege te oku yang khalmang ngan ta ki khamsum ke chibis kan ga gani kuna gia wan on ha kan ge on damen ayi gani kunan kan hei agi thwa tham tham go su wan khalmang ngan ka

0: kim jage chik de yam chang ngam ye ng hegia wa firki sang aywi ki wale ng. Eksen is a kubin ngayin gigi ng Johannesburg ya kunat agi ya kam kama kwe ka hangula ka ang hing agang ma chik deyin ka ang hi ati gigi ya kam song yivi koman agagani kunan. Pertayin ay ngayin ngayin ngayin Herman Mashaba ka ang hi agi ya kam song yi planin agagani kunan ke ti ngayin gigi ng municipality ti ng ya kunay gigi chwa kam kama kwe kaan kan ngawsi ki ya kin kui ki gani kuna kwang kang hiya chik digi ki kuya kalaman ngang ka ang muku gi ka kham sing u berger miyester ng ay kanidata ng yin chik digi ang Johannesburg ay kunan kang hi chik digi chwa dung an. Angula ka ang hi gi ya kham sing u a kaw yang kiya 2016 ay gani kunan kang hi ya kham sing digi ang tiye a ay gani kunan masaba ka ang hi gi ya kham sing u a vikoma ka gani kunan ka kaw yang kiya 2019 ay gani kunan ya digi ang hukay ng hawa vikoma ka ang tiye a ay gani kunan. ANC ayi President Cyril Ramaphosa kang hing halaman ng ya akwi tamcik de gin ang gani kuna ko ang he pisan ay vi koma ka ang hmm mag bungan ang halaman ng kiti ang kang gin ang bungan ay halaman ng yite ni giyang wag kami ko sung wag gani kuna ko ang hmm ka atik de gin ang wako ke gani kuna ko ang ANC kang he tini giyak kam kami ko ika wala ang gani kuna ko ang hina kami yitik de gin chugin ang gani kuna ko ang he giyak wan lawin ng ayakuna ke Durban kang hira mapoja gigi ngungo kuya wala ngang ito minaka o ngungo kugi hinto ka kam kama kwa ika di ngungo kagi ngungo wala ngang higi kwa kundisan ya kung kuyi kang hati ni giga kuya wala ngang ito minaka o ngungo taki chikang aga ngaw si sa mga kugi hinto ka kam kama kwa sa u ngungo chinji atik gigi ngungo ka chwa ngungo kang higi ya uwa kaw kang higi to ngungo wala kama kwa higi ungo at kama kwa nga onersukun ya kung kuyi kang ngungo pala si kang giga kuyi taki guli kama kwa ika di ngungo ngawa ki kaw ka ang kagani kunang ka atik de gie ng chung hao. Chang hmm ay fasin. Iran ay minister yang higya uwa paitalan sa ka ay yuwan yang higya uwan apas rachia ka ang heya atik de gie ng hao kuyang kalaman ngang tagi sing plani yang heyi gia tu un ang ngawag da ng ke fie is a ngagani kunang ka atik de gie chuka komisan ng sing agi ng kamkama ko sing uwa kom yang itik gya wa rumus aya gani kuna ke tam a siwa chong wa to hu agi gi chu kam gani kuna kwa n ya kin ko yin aga ngosi ke olun aga jango ke fer inakte na si ag gani kuna ke new york ya chig gi rang ko khong a plan ya ng ka hetin gi gi khalun mol ga gya wa kata ke gani kuna kwa ansum ko gi han thwa kam kam go sa u ka he khawi tamni america sing gi chu ko kya kom chang hum yi ng ya akhirin ay fasi de gam chawla diwi chig gi wa ne khiri kom cha dir gi sam chang hum iska FM
1: tsam akhiri amako 5 minute jingye kwa xka FM ki mbambara kha go tsetsete na di marats bere go bori shore ma ateram nwa ma de minister and police koma firoz kachalia ekuruleni edarana tingo ham ngote muate he police na umbere wa jinata i kara jawa koritam choroji nie khedla ko jiuji ngo yulim kinyam ta ko ta o september mki a ekuruleni shi u nga ojiki te wo senta tim. Kachali ya mchokunga ti premiri mkhaoteng kuma panyanza le sufi takunu kunipa minister a polisi andi a Keizel Matale tam. A kwekwa Kempton Park takunu tembisa polisi mberewa edarana ti ngo mboronga jiti jitwa hatwa nga ojiki ngo te koma te tam. Minister komiti ya shidiku ya makwe a kamokhelo mokhochi nga ate sinu ngo ate uke ikwe na udara he go hi ting go ni ni ga kwe ji u tsongi te go he na a mboronga jingi ku kwe ji ga kwe jing ek amake wo ko ji anatango polisa na aninja te kai ko go khawire dam

0: Ekskan if emo 107 bank o dano nye kame achte tama kota ko 35 minute zengye kama khatam am okam kya tan nye tama khano te tama kota ko te doro khata sinu kama ya gwe barahete ndeten etqita tinu qiyati no kha i kha hasji hasa klojite ya anka dingo tem chiri kam am okam kite ya qiyama kota ko te tamjika te tama dzingo atanu dosi na ko tem chiri kama na ta i kara ata qiyya kota ko abasi kota ko no khate ta qiji no khate ta tink eji ata i kara khamu tim tam kan khaji dango ji khaji no khaji doko ji khaji ta anje Gunga keko kuri ko jehinsa na kota ko ha ka je ha kuri ko je ha kuma kota ko hamusa kya ka kona je ha kitin ko an tsun sa te kya sa ko te bra du ndeta te darna kota ko te tsun sa ka ata tsui ko ko ke tsam te kunta kun khati ya go a ha kuma go ve ko tsin ta go tswa ha kum ka di dangwa ha kitin ama i si kanu ma ko na kan ma tsam si kanu ma nga ki ta ha ha e ha nga e an wa ha ha kuma ko nga ko te ko sun wa khata ma pe un ya ha ya ro khata di in ko ke ma ta ko mu te ke ma no tsam tsa tsam ma nga ka ko ta ko ha kare ka te veri ka te ta na khata ha atanu si ya khata ya Ikema khate yiji akha dzunwa kwata kwa khate ta ya akata ma khuja kukurena kwata kwa khangudi tama ngom ka dita kha kha yiji ati abase ta te te tama ta drapa tama kha benu kha tsunu nguta ma kha ngoma kwata kwa ta a yiji kha abase kwata kwa nui ha tsamje kha nga ka ntama pe manu te kha ncedi kha je wo kha ta ncedi won him kwa anyima 620 kha dim e ma datum sim kwa namka te yesu ya kwata tem tiri ka ngoe ma tende ta ha ma September kuri kha ay 2020 kha siu o tsa ki khani tom ko khata ko in kara kha kha mu wa an sina ko kha ko ma an sina ka kam ji kha ki ya khati ha kha mare
1: ek ka

0: Nige ire tlamogwa XK FM ki bori eswara madera marats beregum. Eta koma Patriotic Alliance siuma Gayton McKenzie isikakau kui e kaagwe partei sikuruku kui e Bloemfontein ki anteswe e kwekim. Partei e kwa huita ngo mukunda si e natahana jaroma agweta ngo teswe e sam. Dia ana koroku si tuwelesin enan tuenda e kweki tahtaka kleje ngu siki winahi nu tamsa mangau metro ikim. Parte nga desinu hana ute makuhe ni mukunda manda hojiki angteu ni sa susu na khwati tia ku koroko ji a hante winanda tingim. ANC presidente ma Cyril Ramaphosa doroda sinu polisa at antia vengu muganyo kakangu tewa isama. ANC koroko jau ikatayi sika molweni taki tinga ingurwe derbanja te kweki. Ramaphosa nga ati sinu polisa na ang angye jau kaiti nurumende na ngu tung ama jawa hi ngu ni mborunga jiu hi sene ngu tebe mbungan kitam. Ramaphosa nga ati sinurumende na jawa teha ngu polisa na uko suisa taku mborunga jiu hi sena kwa njiu shesa kui e hasa kada kukwese nkasam. Ama nga ati ha sinu ngu mborunga di hi a go hisen weda te i ta kun ek am kingi ko khoe eng ko khana rumenda ko na khiri ka sakya de tam Minister Sia Polisa na jao ngwa ma tim koma Firoz Kachalia e kruleni darana ti go kham muwate si Polisa na mbere wa ji na ta i kara jawa teritam churo anye kha ga kwe di a yulim kinyama ko ka o September mka si kara e kruleni aninja wo sina tim Kachali amse kumwati premier Gauteng si dia payansa le sufi takoni tunipa minister mpolisi koma Keisel Matale tam. Akwekwa Kempton Park takoni tembisa polisi mberewa je darana ti tako te komati maamburonga je agiti retam. Minister ani kuyama kwe a kamokhelo mokhochi nga atesinu a darahe e kwa unisa hii te go tomkara ngi gakwe unho he tako kumwa kamatin kwe na te kak eji a go te kai kui ko kharak e kwana amboronga siwe mo isa kim borisi o khirwem o khona u ko he ni thi ya khona ka u twenty amboronga si kwa makhauta ta ki tinga e KwaZulu Natal ki shushana go 12 ka siya ho ta go tswi ga ang 3 kwe age ku yo spatra ka uiti as o ho ta kim amboronga e densta ha ngi uisi ka hinsena tingo a ya te hak aku qot ai a Durban si lokasi kwa makuta ta kite kisiya ko khwena aya king anwa ta din ate taro ti kim 14 di khwe ang aya sigi te ti ziko ta kite lokasi ki din a twa si kana ko akin ta hate an taro tim tin khwena anwa ha o din tsui kha aspatra ka kya kai tin o di nu dri na aspatra ka ata ha si tloe ti ki tsui kha khwe o ha tim la khwe khana na ti ang ngin o din khwen ga ki ti no polisa na nga ate sinu hana kao ka ate ngo chochin grupo ako amki an kwena ao chongwe ti dam. Nekere bori si ukeri uka ahe khabana kaktu bori ete kekegwe tamme te kisi alfirek amakuyom.
1: Kim cawo lagi cik di ya waling ki ni feri iska FM tawlu magyan ambu ingya wa iska FM yu tan gya tan kumika kim hum yam yin arivertin moyon. Kim cawo lang ya am cik ya sam chan hum yin gya wa firkisang aywi aka kau yang gya wa Patriotics Alliance aywan Gayton McKenzie kalakam kang agigyan kung Bloemfontein ayakunan kang hiagigyan ha o kuya partay ay ganikuna ki tika higya to kamsung wa yivikomang aga ganikunan. Partay kang hiagya kamsung wa hanggula kang hitigigya wa ngulinung aga gatigigyan ha kondisan. Pi ay kamsung kang higya wa kawyang hiaturasin inantundak na ganikuna kang hitigigya tukang gyala chalo ay tak-tak ki ngulinung kang aga ganikunan ke ganin aga chakang gya wa mangga hung metro ayakunan. Partay ang singgya kamsung te ke hanggula kang hitigigya wa ngulinung aga gan kang hitigigya tukang kamgwa kang hitigigya tukang gyalan. ANC ai president Cyril Ramaphosa kang he a chik di gya ku gi ya nung ya ta ki please to chik di gi ka thoga chi khama khu ya ngol ni nung ka ka gi ka sing u ngai hm o ti ka gi ka kun sa bunga ngai khale man nung ka gi ka chu kho san ka ngau si ka he ANC chik di gi chu ge o ku ya chik ang gi hm mulu lweni aya khuna ke veske derban aya khuna kang hi nakam yi agge ge qaya khu ge ge khamsu u ti kang hi ge thong ong khama khun ngol ni gani khunan kang yi chig ge da chugo ku ya chigang aga chongan Ramaphosa a kngoi aga ngoi shi gan chig ge ge ku ya ngol ni ai tumina ka hu ngsing agge tho khamsu u please an ai vi koman aga gani khuna ge ge chong na an hm sing ge tho gol khama ku kan hula ngawa ke ti kang hin khalama ngang ki giga kunisa ngoli ngang aga gani khunan. Ya kankoi aga chong ya gie ngung ya teki yi agia kam kama kwe ka hula ngawa ke on huan kang hi gia oa dhame a yi gani khunan ka agie chung hawa ngoli ngang ka ng. Manister yang hi gia o plisa ay wa Firoz Kachalyan kang hi agi gige ng ikor leni ay gani khunan mgu gige ng besuk plisa ay vi koma ke please ta si hm aya gani khunan beksuk kang aga gani khuna chik de gya wa dhamen ai ne khan ke ikor leni aya gani khuna ge ngoi yang kya yuli ka te ke september kang sing de ge chuk wa dhame yi ka chalia age ge ku nga wa premier yang kya wa khotin aywa pa ya zalo sufi ke chik de ge age ai minister yang kya please ang aywan wala makala kang he ya chik de ge ngok nga wa sa ge gani khuna kwa ngawsi ge tinta khoi ge gani khona tigdi ge a kempon park aya khona ge tambisa aya plisa kan dore hm kan hi ag ge mugi besug de hm ge khamsa chi de mag ge dan ong vi koma kan ga gani khuna o ko yana ka o yan tigdi ge wa kuma khelo mukhachi kan hi ya akhwi tamani ge ge ku yan khale mangnga de khamsa ge besug kan ga gani khuna yitene ge ya un a khama ko ngawa ge dan ke di kang hi chig de gi ong damen ai gani khunan damen ai de gi ga chun am to ki on wan yi gi ya gol kham ko kang ka gi chig de ka fashin chang ai fashin to aga konda kang he gi ya kham so ge KwaZulu Natal aya khuna ki gani khuna ko chig de gi wan ko mo kuta aya khunan ka chig de gi ti chaw de kuwa dolfu ka si gi ya kham so wa ting ha aga ngau kang he chik de gen ko kun sa gani kuna ko ang he chik chuan ai yal fu de ge chuk kawan kang he kala cham ka ang ya na im de gen ko ta ya sui ta lin ai khunan dain star kam ki du kang he chin ngai ying de ge chuk tin ing ngau ki de ya lukasi yang ai khuna de ge chuk tin ha de ya chik khwaing ge gen ong chu aga khunan chik khwaing kya chik khwan ai fiartin ke gani kuna ko he gya wa su ko ai khabit khunan kain sing de ge chu ko misala ki thayin ti kho tini de ge de kawa hulaya ang aya kani khunan kang hian ngi de ge ngi kaya switeling aya khunan he ko ge hing se ge tini de switeli tini ge ge kham cho ti khoi ang ti de yang ya thung kya ga cha de ge de ngi khale man ka khawi tamni ya ge ngi kai please atini ge ang wa kham ko un an ngi ga ngi ki ti kang aga gani kuna mugu gi ng wa khama gu tu yi ng hi gi chu gi pangang khula ka ng ka hi gi o chu chi ang glu pu gani khuna wam chang hm ai fa si de gam chawla di wi chi gi ya wa yal firi kham cha di re gi sam chang hm gi sk fm

0: 하지마 아직 애경만 굴리는
1: Eska ya wa yang tse Eska ya wa yang tse ngwa ana kreatire kha de kam September ya hoti mana mete kam kuri go a ata mete no tshile ka go ano sotwa kha ana kreatino nga wa etina ka go ti e kha tsara go tlana tlo go dau tai na ta kam kuri ki nge kam tsika go na mete re tem ngwe santa mete kwe na de tshile ka ki anqe ha tshile ka go wen ki na mo tlo e kam kuri sotwa go tama kha kre ka ne tlo go go e he ex-album Reden Namogo, fin de septembre, à ce qu'il y a un Muganta. Nous sommes tous les deux.
2: I'm going to go to the next one.

0: Zozo tsane te te atri amako tamska te anka te ntreska tame te mono tinek amako sis manete zi anke kara khwara doner ten siva o ni ge FM ki timbambara khawa te ekska afmite hikuna khana radio zi a satar da khan e ki te rokwa te ati a te te tina am nuti Christina Surito se te ek ae kwa te nge programe let's learn tamete se ko yamsna kwa hango se ko khirisa him ya Alfred amate kwan ya Alfred Katemo isis karmise akamska programme yema ko darana aigomia te civic smith atamia tem to disia ko khiria go yaf fier ta khaykan yaf fier ta khakinya mago programme kuro kwem akamska me ko tise da to darana aigunte ana khoy kro programme moderne tamia te hem akamska me ko tise da to darana aigo to tisia ko khiria go yen iret amati ko kham akamska to tisia ko hotan satarda khan ege te radio zi agwanam ka onerten 7 ohem Nire FM ke tira khwatanke ate tse tiritan antson tsetsekan e ita matemo te ke se go khonuna khwatam e tsamdze ke temo bara e is ka te se go khwatam no bara he temo te kwa a tsamdze ku mo te kwa te go tu tamate mo tsewa go kungwa go nga kwana ke antson sa kiring e is ke temo kan bara he tuwa te kwa kham te u veiligheid ane temo te tlousen ta temia te te tsone sa temongke te veta teng tsamse go kone para he temo te kwa 80% ding is ka tu e te wo go temo tso bara he te wo go kone ke te u fela ge ane an tsone sa kiri go ga hito temo te u kwana tsamse ke sure temo sana te dre ka kwarta so ja o zikim ka e ku e ku ngwa kwa let's learn te me di tas na di ane tsa tsone sa ka e ku ku ngwa tsamse ke hito temo ngwa sa tsamse ke te u ta te u kwana de ta teng go te go ta te u kwana hita teng go se ga sana kwa ti ti tsam go sure za ho hetse uru sa ve kwa nazi kam nga kona ikiri do kare an kwen se tse kange ate kong te zaro kaya akhaate kam zika te ukwan tama kwen sa ana kate go khan zaro te kuzi kure su yam oi ka toti dri ka kwarta ziki nte mu te ukwan ang uru ka gove kwa nazi tinzi te mu ta te te kaya kukwa ta konte kwa ante kom ta tim te ukwan koma ana te kuzi tinzi khan kasen ziki kwenye buka ziku na kyare kwa kung ai zika khan zao o kuzi na zitama te mu te ukwan ang go dire ga nna go tsiya go go koma a ta teng go gan pass na teng go tse ta se teng program ke kae go tse mo ke hetsam te ka go tswa go let's learn the meet program se ke ta mam tsone sa kiri ga te mo te o te u fela git ane te ana go qeo sna re kwa te u tsona te qeo ta teng ta bara tsam tse ke go ne bara tsam tse ke te a se tsona kuma go teng tsam tse ke a go be gan hinya te go tse am tsam tse ke te u tsona a te ke hetsam a ka engungu o se ngwa ga ga ta te bara a tsone sa tuwa te tsam ziki kana go se tinye ga te ngo o zikete moti zao ka te zemia te kra ga din e tamatin a baratu wa kwa ta tsam ziki te u kona tuve ta te kra ga din e aninzam ta go ntse ni sangye bara he tswe sara tuwa te tsam ziki te u kona tuve ta te kona hink ezi kuma ko te tsam ziki te moti u kona barako no akita ma zwa nkazinya ma ko te u kona te woko mkuna ga te mo barasu u hore sa ze tama ku tsam ziki kuyi guya ko ham nga kwana ke te hito te kwana a tlo ni tsamse go kwana bara he te koma te kwa is ka khom kara tuwa te ta se tinzi program ke te ke krende kom ta tin le program te a ga te let's learn ta mi te hem se ko yam sna kwa hango se ko khiri sa hi e ya ofret ama di kwa kham
1: ekka

0: Kaskata metemono tinek amako 35 minute ziang ye karakwa radio nerten 7 oni ga FM kine programme let's learn tamieti hem konam ka ti seta satarda khang e kito darana arika na veke temon hem e sure konan aizu wa khatin ti kun ti tamang aizu wa ting e sikati mo te kwa bara e tuwa tem kwa kha hiat ai khuzite mo sure zawadi anyen zango ti ukwana an uruka go ve khuzite ti zitemo tati e buka dikri a huzu tekena ai ate utsona seta nke fer 14 te fer what ai ta te utsona seta kona ke tsam kai kuzikite anga kwa kuni to te mo antun sakiri fer al kun kona suresi ka wo ko kuzin sino zau ka ko kuzita mang ai ki te ta ti e buka zi ta kun te mo kreti zi anzi te mo ik en sa tsam zikita ma te utsona tsam he wo hota tsam zikingo hana wo zau zikuk e nza kun ta ti na tsam ke ik e te kwana urwa gobe khan kas na te khuzi ni ndri ka kwarta ke ta mate mo kas na te khuzi an urwa gobe kwana ku kwana ke nge ate mu ka te ni ti kwana an o na khan ta ma tsan ko a wo ka ko kwana zi ti kwa kham khan ta ma te mo wo ko ma kwana ki wo kuri su tui he ve te kwana wo kuri tsame te ta ma nu kama nge a ya kwa ta khuzi te kwana se dange ate nya a za tanu kan te mo te kwana se ta te kai kun e zi te ngom ta ti ngin e ti do an tsun sa tse kan engye ati mo ka tem para he tuwa te kwa gate kun te engye te tsu ka te ve te ngu o nwa nte o kwanta ma hangu o nwa tsam zike te mo ta ti e hiya ka ita ti ku se ti te o kona se ta game a o kuria di anyanza e venu buka di ti a pasel zi ti engye ati kun mana kwa te o kona atano a go tama te mo te o kona se ra te hiya ka ita ti tsam zi ngutsi ta ka ku zi ki te ti a ke krente ko ma te ka ku zi ki te ko ma te ha te mo te o tswana o feela git ane te tseun sa tloa e ta tem ta bara e tuwa te tsams ko ne bara e tuwa te tsams ka ti a tsana go zinya mo go te hisna go fra a o kun kwena a te ve tsams ke go zi yo ka ga no o kuri ka ta mo go kwa kham ma kona ke ke tsam te o tswana an kra ga ane sa te tswin ta tin ti ya ya kwa ina ta ma te a ka ta ti kra ga di tsana an ta e kra te mo hisna go kwe di tsak ama ke tam kona ti ya boxes te mo ke am en khores na khoi tinzu kum zike te utona ngo tv tate bara angie tsuni satua te tsamziki ta khon bara tua te tsams ka temo kha ka tama te utona tv tate kone tsonu he ta khon bara su wiri sai tama te mo te utona an tsuni sat sa ka ko kwa kham en gu zuma te utona te tate ta khon kra kha zu an za tama an tsuni sat khu sen tatin kone te mo ka ten platform ten ki thi ya kra kha zite mo ti tsau kwa ko no an tsams ki tama khana zi kha ka konte o kona ngo tsku senta te kra kha di e di anyanza ta zi tinzi bara e tuwa te tsams ka te o kona o feila khiti te an o kwa ina tama te ko ko ko te an ka khan feila khiti ani as na ko e khana ngaz ki tama ngo tsku senta te ta zi kai ku zi ki te ti ai ku tsu ati ne programme satarda khan e ki let's learn tami te se ko yams na kwata ham hi ti o te kas na ai tami e ti hem kona sana kwatin ti ya ku zi ti te hi ai ta ti ku zi kwanta ma ai zi ki ati tsams ka kas na ko a ta ti ho zi ku in zi te mon ai ki e ti do ka re ti ya ho zi ti tsuan kas na ko a ta ti ho zi mi ya ti ngu wa di tswa ka khana di kamera di tswa ka a e tsu ya kha tse u sen a kai ku zi ki te ko ma di kwa kham no ni tsams ki ta ma hi to te mon an tsun sa ki ri kha te u tsona u tsu ya kha ai ki ho wa ko kunwa go etse ka ve bara e tuwa te tsamse ke tswa ka e ya go ta tsamse ke seng go e loko seng tamante a ve hisna te go jo o di kam ma kona e kinge a te kunwa te tsamse ka hite hita te go je o e kwena e khutsi ya ana kwa ina e kung kwena te mongo ke e kra tlo ta te a kung kona kana ke ya te tsamse ka te mo tse ka go ve ta anzi tinzi ka e kuzi kite tia kre kre nte kwa mate nge programe let's learn tam yete se kwa yam sna kwa tanik e si ka fiyer tak mani tezi e ya kwa ham nkwa programe siya kwa kheri sahiye ya ofiriyek amadi kwa ham
1: Eka

Soto ang nga ka te u kwa na ki te ngwa na ana kana u kwa na ki ngwa. Soto ta ki to re te u kwa na.

0: Kim je wala ki tik de ya wali ki yal firge eske FM te lo magi an ambu ngewa eske FM a wit an gatan kem ga ki ngam ya min reverte ni moyon plis sa kan he agi an ya ki khala mon kan yiddi wit ki gi ta chuki wana ngi kan he gi awati de ayakan ki bene kuno ngi awa moy fonten ay kunan kwa sing gi chong kama sori kwa ngi gi awa aw aka kuna sing gi da chuki wana nga ke tembisa ke usran ayakunan kamsin gang ngo si sigyan mo ya tege tinde aga ngongon ka ng kang isang agya simwa 15 ke yuli ke kaw yang achonon ke ikor leni akuna ke damin chik gage chuki kawan kang isang gage chuki wanan kaw aga konda ka ng he agya kamsin waga ege gani kuna wangke kwa kuta aya kani kuna ke kozul natal chik de gete chawa chik khwa ai tolfo de gira chuke kaum kang hising agya kamsen te ki dri ngasing tinig da suitel ai gani kunan ya ngai ngai de gira ngoke te kang ai kha ai tolfo chik de gete chuke kawan dain stakham ki gu aga gani kuna kang he ching ngai ying de gete chuke tinin ngau ki gani kuna chik de gawan sukuan ay khabit kuna ko ahi gege chuku ko misala ki tingha uang gulupu yi ay gani kunan chik kwa tini ka si gya kamsa ki tingha gan aga chon ngay gege da chuku kawan kang hiya ngay ngay si chuku tini o siwi tali ay gege ngay kle hei dri gege ngay ngay siwi tali ay kunan gege sa kama kui kui ki tingha gan aga gani kunan kaling to kang sing agia kamso ngui yang a kani kuna ge veta a chok kamso vikoman aga chong ke butang aya ngau ka sing agia sing wan vikoman aga gani kuna ge kang he chik chwaying ge kama kol dulo ge ge kang aga gani kuna to ge ge chok dala oi aga vikoman aga gani kuna si gya kam kam go sing butang ke gani kuna kwa buta ya sigya ngung ya ta ke malic ngan chik de gya wa honor te sindran ding aya malic ngan se shakan da vi koma hana ka hung sing de gi da chwa hana veta ya ang a chok kham sing wa o yin ki ge kan ngum veta ang ka ni kuna ki ngol ngung a tu mina ka hung yi wi si si a ge te kham kham go sing o veta ya ang ka ni kuna mu go gi hung chu ku mi salang ngawan ka ang he ka ling a ka cho sing gya kham sing wa 6 ki November ka wi si chik de gya ta ka ku ki kan ayin tang fasin kwa ai 14 kang he agia kamsu okan e gani kunan jik de gya Democratic Republic Congo e kani kunan ata ko ka kang gya wa tropan ai wa to 15 de kang he ati de gye hong ya de dilan ai hong ulya kan jik de gye ngo kun sa yi gani kunak e nor ke us de ai kani kunan chik chwai ing de gye de chuk kawan dir kang ai tila gani kuna kasi gya kamsu wa ngwa aya statu kunan ke gani kuna chik de gya wa ke ngwa aya fensi gani kuna ka ang heti ka ang heti gya ngwa kondisa gani kuna ka ang heti de gya wa sorry gani kuna ka ang heka chik de gya ngwa kondisa dile ang ka ang chik de gya ngwa uli yag de gya ngwa gulu ka ang singgya kamsu wa ti ka ang aga chong kule ying de gya chuki kwa gani kuna kwa ang ke on khalak ya ang kasing ati ni gyan wa kama kwe un ang ngon nersuko wik dan mga gyan kamsam chima chik de gyan mga kunisan kang hiya de gyan mga kobong wa mchon hum yi un hiya yalfiri ng alfasi de gyan mchon wala diwi chik de gyan wa yi niri kamja diro gyan samchon hum ke iska FM
1: yalfiri ama kufo manita jingye kwa iska FM ki bori eswara maatera maratz berakum Polisa na a karata sinu khabana khatu e gakwe di choro a moi fontein si u mambiraiki tu si lukasi a timbisa e kite to osran di jawo si na khwada tam. Ni a tin ka gakwe choro a 15 yuli ngukuri ki yamai ke kha ekrule ninja shuri eti am. Yo kaha ngukwe ji a ngongde yi kut onwi him. O kwena uko he ngi tau kumburonga si kwa makuta ta ki tingai kwa zulu natal si ki te ti si ki se ku 12 ka si ya khwata ngo ngi 3 kwe spatara ka ui ti nga ki kwe kwe si o khwata kim. Mburonga densta ka ui ka hisa na ti te ha kwe kwa ai aziko ta ki te aninja si ya ko go kwen areta tin a karo ti kim. Tin di kwe awan o ti no kwe kha spatara ka kya kai ti o ti no drin kuwa ti na spatara ka ui ti nu akisi tui hakwe acha hwadam. Mbunga kwena ngwe shaishi kha dango awongo hanao muji akuisa muteto shikanga kaise kya itihe ngo njao akana atseu dibute kwa kai gwenge ana taong kwa kwe omba pira di ajao ka gwenoma. Bute a hona desina randi kehem jao kwa mki dikuwa ki teho egota ngo muteto iki kwa itim. Muteto shi ae chinja isa kya itihe jao ani kwe kwa kwa iti hurumende na u go yaba eti sinu South Africa kwena jawa awo habe na kete ka ete ti tako ngi o muteto ngi ki ana go te kwe ngo tsebek eise ki a ete kim. Puka kwena dango wo siya ko 6 November ka kheri egwe nga nao aneji a ngo te kwe ko ina kata. Burishi u kheriwe me. 14 di kwe a no nga ki ha ha Democratic Republic ki Congo si o amitlae ka koma Joseph Tinde Fry a Northwest an aungusi ki it's IT ki o hwatima. Rumenden di arka sin ngar sin akung fry he tu si kenge ta ki tinga we dropa yung kwango mukunda si uk ete kwe ki ngo IT ta ko daro ti kim. Hambe kwenye ti kwe a no nyama kwe ti se sa IT ngo na wong hi yo a fry he IT ta a insam. Ya firi bore si ukeri okhaya ahen tu bore khabana hati kekese ngwe kama yen iri si kama kuyum.

Kuska tsamete mono 12 qamako 16 hamnites yangekra kwa programet e anka tinwe moderna timete kona mkati setam do satarda han egedarana qareka qai kuzi kwakwindi anyenza timuti tiya qai kwati kwakwinki tikunya tik ezinti zakwa te hositinti yangceska nge atimuka tino akamte tak ekunya ikutsuni sacunza timu tsinza sina khwatam ngakona ki kehe kamte munge tenye ko ansik enza kunye kite kunsa kari tano kwa kwe ki kama te hosi yoka tenye ko antatin temu tatin mayoni sa te kawa titam enu te kasin anza te tatin tati ya hosi program kite tia kai kwa tingle program modera na temye te se ko yam sina khwatam go se ko khirisa hiye yen iriak amadikwa kamska tutse ko hota no barahate mo is ga barasutu eti o khoda kamska hito te o fela get ani tsone sa te tlo sentati fer al dawa atzauka ti kwiti tinu ti ko an tati sputi kate kya kave tati baraitu wa khoda kamziki ana khoda kam dawa ti an si tsone sa temu hi akuk e utwe khle tangye ate tsun sa sputi ka kya ka ti tsam zike ngo kone ki ti tsevek etati no baratu wa khara tsam zike tama kha ti mu ngo ve dau ku ngo ye zi kham ma kone ki an tsuni sa kiri ti ukung e kona zitama te kya ngara kere hun ti mu ti ku ti tati kone barasu tu en e zika ti se ko khatam ta zitin zite uvela khit ani ti tsun sa tsun tati a zike ti ti ku ti taman ti tsun sa tsun tati fra angie te ungu zite an sit e ko tanu hitio ke tsam te uvela khit ani ti te ko wa isaka te kona zikam te hi ta te ho te tsunga o se ka kra kha te mo te afo ka ta tim kone kra kha he no sa ta te an se zama kwa kobe no tsuni sa khana hang ye ata te ho ho te ku zawa ku tano ma kona ke te o feela ge ane an tsuni sa kiri kona ska te ko sen ta ting ta bara tu wa ta tsam ziki ta se kai ku ziki te ke krente kum ta te ti ha ho zi te mo program ki te ti a kai ko ten te ku ma tem a kwenke ti ya vita zi ya kutana kwa tanti ya kuzite mwate kwa nisika ti angakate South Africa si oiki ten anatati tamzika kwe sasi kukwenye te kwenye kwenye tati kwenye zikam te dikudu kukun kwenye ukwe kwenye zitama te mwa atati no te mwaka nwenye ti vieke ki te angakate ngo awareness vieke te mwaka nkwepuro kwenye uem ma kwenye ki ankwenye tama kwa unisa te mwa am hana ukwe kwenye hena kute sepoti tati mia te an kwintama wo kwana a te mo zawa a zao ka di am kwana a wo te mo kasna ki te ka di am kwana a wo te se ta huwa hiyak ai ka di kwana te mo ti kwana ham ti ya huziti do ka te ngui vike ki te kasna ti kamska te mo wa te kre puro kuna ngie te kamska ngon tango te kunyak ai tam wana tsun sa steh mai ku tsams ka temo ana ai ke hinya ko kham te u ke pro kona ngu dango je khana u ke khuwa ko si ove ta mie te kas na te anianza zawa di anianza ti khoze hinya ko kona ska a khoze temo te kwanta te na ko zaro ai te kham kwe kona an ko na u ze temo ngo mu a senta ti nu ti kona a kha te mo kwa ku ke te tin tsams ge han ta ma wo ko zao ka go ga temo ke ke go tsi ango khwena go itse a kom ka di am no a zi kwana zi tamati te a ka te te un ka ka ke an khona te ko te se ta go ja hya ka ta ti nte ka tamata te ka tamati kwana am go gana o dam zi tamati mo kas na go gana se ta temo ka ya kwa go go tsi a koma a ka di am tanwe a wene seng go ya di do ka te September ke te ti se ke te kas na ti ti ya go zi am nte ya go zi September ngo ma te o sondet anza tamate kai ko ankara ti kau zwanga a kau zwanga de anianza nun ngo te u anza ngo nta ikara ti tu sentati kone ti ya kona zika te mu kanu kau zwanga

0: Bamba ti uchene yohana kase no tingu ya tengu tame ti uha ngu burue eti kase na ta enla tang he e nga ate kuna teke ate na se tatama nuingi te kai kwa ta ho he kuma te kase nhe gender based violence ki mara a o siki kau ti ya hozi ti kwa ko hozi ti kase na ti nu tu enla tang zi ti mua ti kwa nu kwa ra ti tiki kwa na ti atang enye hozi a konvere ti a ki ti kase na kwa na ko koma ti nu aki hati ni trek am a koma kanje iko khodzi mara asi o tsikithia kwa ku msonge iko dzikiha te a kovedi te a kove ha tun a khoni keri tsa ki te khoda tsam na ta i kara tsa e nza tun tswa a khana he of makitsa kha ku hi e gyaurita a dzi ati kase na ti ti ya enda khanzen ti do ati kwanu ti ana khati a ti kase na ti sai si kima ek am ti ko ku ta khoni keri tsa ti mun
1: nga ati ho kwa di na kwa ji han o je te a ti ma ko to to ma ji han ka sen tin nu ne ta a ji tre kre pe kan ka ye ki ma ji ha si o ro tin nu ne ta a ji bu nga a ja wa ka ko o ba ja ke re te wa ta nu an ga ji ki na ta go shu bu ka ke re ta nga kha o ke re ta ma ko ma ki kha o ja o re ta a ja te ki ye ko sa so re ma ka ne
0: an ki ti ka sa na ti abuse ji o ta ki ta ma ti am so abuse ji ti ha chu nu ti ha emotional abuse tamite chum kam e chumangi ya te chago e tan akiti ha se kwa o ti chun stalking tamite he ana kai siki tam kwe ka siki chunu khoma kwe chwa ke ngara te gove ta hono san ka gove ha asi ukau he a he chunu na te ta tan ti ya ho di ti ha o tsai ki ti kase na tenzi sere aningi kuji ta khwena ji ta hono tswana ji na ti ya mso ko tsinu aki ha ti kase na ti jim ku twa a o tswe wa sena idi a ofo ta ku kwe ofo kwe kwe nge anti ite tum khoma a tsa tomi ki teko a ho ni kwe a tu am khoma ndi ku e wa kho ti aki kase na ti ke he tsa ti ti ambe tsa kan ama e wa ma tsa ma e wa ma mboro nga he no tsa kha nu aki na se sa ko mu ndi we hi sena terita no gwawe a tsa e wa ti tsa mi ki ke he tsa mtsa u tswe ne swiri tsa msu pitita tunsa u tswene swiri veti kara kansa e u hanu so sa lo ka dzikita matsa kha a mboronga he enu a dzikuno tswa teki like ange timi ka tenu tunu kwe khom a tswa hona a tom gite tswa tona skia va tswe he ya no sere e tsa mi tswa go mara a tse dzikunwa de khano a mta ko ma tswe wa tswe ke en kara mu wa tswe tunu kwe kwe tama ofu tswa go tama ga so a dzikite ke kase na ti tunu ek ama ti ti ofu ndi ku khom ha tsam numa a kha ku dzi ha giao ma ki ha giao re ta dzi ti kase na ti ho dzi ti ya
1: no ta me de ka ku dzi komo ka akere ta ma ku dzi ha ki sino ha para sa ka lo ku ma dzi kha wo go
0: ti a dzi a khara se ni ta ro ku kha wa go kwana se ka kha ku he e no da ha ha ta mkhoma ti a ta ti a kase na tan kan ti kha o ta ti kwane ka ti a wa go ve o funge ti ki tum khoma kha ku he si giao ti kha o kwane ka nge a ti kha ro ha ta si ntoro ki tuma ti a to kara ko mi ke a hami ya ta kwane ka nyuta i kara si ewa ta ti a huni si tse wa e sene ti ha ha protection order sa ko ti nka apply kwe ange tum koma tu tam te ki sene ko ti a o kiri e te ta ti o tum sa si report ya ta a ho eno si ti ta ma koma ko no tsa a te ti so a ko ti tse wa e sene ta ma ti ha a ta ti mo wa ko ti ka sene ti anga ve tsa mo wa ti tsa ti ti o ve ta
1: tu ma tsa ko en ka ho e ti ki
0: tsa tsum a kha o nu tsuma kwinyi e wo ha na ko sa he e kha ni ti ya tsam ji ni sena ko hate u en ana ka es ki tsuku i di ka sena ti tu nu mboro nga ate ta ek am sa tsam ko sa mboro nga kwa ta ti nu tu nu a ki tsum ko mboro nga rata ma ho i ko u wa ho i ta tsam si ki ni sena ko a e ya ta na tsu tsu he e wo ta so a hu ni kwa na zi u kwa ra ka kwa na zi tamati ha ni ka sen si ki te ana ka e ti nu tiu tsaye tswerena kwa titia go di ana tsobedi antimwa go ti ana tiba ne ti go di ata kara hinko tamagano tengwa masena go ntegongwe a tsana
1: oke tan gre bangi ene tui go ha itu go tete kya kitama ti anga wa tanga ri kamsi kwa nasike
0: ti ya ko iwa di kwiro ro ya go he ti mi ka sangye o kena ami thank you kwa te nne kwa ni enle khangzi a tseo ni sa nwa da ga kwa nae teung ana tsa se ke teta kwa na o tsaite ni teta kwa na o aipite a kwa nae nne kwa ni go ya no tengwa go tive teta no teten te ka senti mo a go ditinzi ve ka o ke te a ya go tsa o a tsaite o ta kwa na ni tuna a te se tsa o ka go tsa so ke e ti e tingi o kena mi ya go kwa thank you kwa te hi tive nne mistake ke understand seria a go ke hambe no ti hive seria a go tsuya ke ota a ke he en lefteng pa ka na ya tswa te te ta no te pa se ni a ni se ka te o ana ka ke pa ma bana se ne te go ni go vita ma ka ya
1: oke tan ga dang ke te ka ka se re mo ka yo ana ka se ku ji se ne ko ha ka he ne ka di ka se ne ke ko ma ndo ta ma ka ka se ne ka ye ko ke ko mo ga ka ne ke ta ma a ka se ne ke te ne ke ndo go jana te a ka ka ra ke ja se re ma ko te platform 10 ki sanksido no pova people opposing women abuse ka kona ta workshop ete go rena ke na ka tla go ende kuri kwedi ko ke ji no kwe kwedi tena ana a go jeti client ana go jeti nwa mate ka five size ka o kra hetsa neti no te ka ko mza go se te ti ka san go ji an ate ka ga dango go a kra bata mika adonion na te sore mate ko go ndego je e ka san ndego go ji e ko mana tirete ne ta ku te ti siki gender based violence when they could no mbakuri kweta hungra kana ya kitoyo ko kona ji nge tsame ke ke re ga sta ka ko no te komo go ate so le mo ja de kwa ne kwa go no ate a hunda ba kwetsa go minga ye le si so for 5 day on my training te kree or gender based violence kan se us vertel wat het jy so ver geleer en hoe het jy die workshop verstaan
2: Mika Antonio Tajugi Bekena Jo Treni Anke Longsak Anke Mandag Tot Tike Kala Freitag Taming Tike Kawangawa Longsak Anke Dinsdag Tajugi Longsak Tike Jugi Longsak Tike Kala Sinki Omwakwa Dami Ki Dewe Ta kama sinkwa ka adame mtwang heke onwa tia tia geta mwing he onwa ka eka singe chunga wa aki kong kalaka mking he ta longsa ka ngaka chwang matike longsa chik heke menga fer skelende chunga wa kongju chike longsa ke waka kaw mka waka tia tia o chik goma ngwide ngwa kwa a magwa gao a twisa khali ya van a tsetula tata ku a anong e pasa tswa khali ya khali tanga ke ka tsitsika e khonte nikong ha tsikhetle ke paida tsikaka kar ki gya a ta anga anga mata a tswiso re go tsikaka la ta a tswi mu dumaya ta ka sinka pe ke kham ha a sor go ta dom ta agwa di tsa ba dor pata ka jang ya mali me ha tsibe ka tsibe tsuna ya ta mali kala aga ta mtene ki abuse mtsi kekle ta mtene ki abuse mte weta ka ka tsiti ho ba jutsi ke longsa kwa ta m a dame ke tsike ma tsike longsa ka nga ka jang tsinwe ma tsike gwa ka mtswa alika kho mtswa kwa kho mtswa gum ka kho mma ndwi msinti ka ngoli tsa mohammed skap msimane tswa kwa sa yi ka tsitsi ke ra even ti goma ke gu ti tshwanye ma go peni ka ma gong he tswa ganga he nwa ya tane tshunga wa ke keng van a ganga nwa wa peni ta a thwisa ngkhalia ka ma da wa ka ma ti go ti dema ya ndisa ti go ti go ge a reg ka tswa khala ti de ta qala ka e ong wa ka hota mjo ke singa nga e ka tshunga wa ke ta jutsi ke longsa ka khe nga wa ke itsatsi go ke tsung itsa mwe ga for kala ta ga gul itsa ga ja kwe mtone ki longsa dewe mtone ga ki abuse dewe nga nsin anwa longsa ke tiki ake nga yama dawa dema ya nga sin tiki ade ya kai kwa di yama dawa goma nga sin tiki ae ya bake o mwa kwa de ta tane nga longsa ta ati kekle mtone ki longsa mdewe ke ti trawe pasi yi toku o wa tiki ka hong sesi ma eme kong e
1: Marlene Mrs. Tamate Tinga, a Taekwikino, as Tamatago, the Tasna Tinga, ngwen kaleng ti ta ko ti workshop skin ni workshop ya jaw ta ko ta ka ti taw na po va ti kishin ti taw ha ta khuno sang sido platform ti nwa ti taw ti te kom ko tumar len skin de ko a ti asore ma ko ta ngi hi jan ti ko ski ke ka se ne ko komo ti komo an ti ko ji Marlene, kan jy ons vertel wat het jy in die workshop geleer en wat het jy verstaan by die workshop?
3: Mikwa Marlene, da tsika mitselungisa kwa ngwa tsixisi ke wa dewetshongwa tsitete ngwa heke tsakwe kuma ni mphasing kwa ka ka kangwa tsakwe gawa kanhi akitsa aga nga jangi ke akitsa tsigo kawa itsagyang khula khula tsitsangwa sawa khwetani khona wa ka sing itsawa kha truti hi akitsa tsidwala tsidwala tsika tsama sawa a hufu itsa tewa ka ta itsa tewa ka ke hufu tsika tsitsika tsike gi tsai tsibisi ke ka tsika la tsika tsika malikani pasi tsidwala pasi itsawa tipa kwe ke malika la tsika dzitsi lisa itsawa tipa kwe ka ka matsungu ka itsawa tipa kwe ke ka atsawa ke a ni tsita ka mi tsita ka a ke tsaya itsawa tipa kwe ke ka ka ka masin dewe ga ka ng khoka ng dewe ka di disute ni ga u na i khwasi ka dzige pe da wa mali a twa a tsipsi switi a twa a tsi dzala hinge da wa la ta ta ngi da wa mali ta twa ngwa khali tsi ya ta ngi da mali tsi ya tu ha ka ka kwa a mali sa ka ta teno ke tsi tsepe ta la tsa ma ma sing da tsi tsepe nga kula tsi tsepe ka tsi khwala ke pe a ngwa mali ta tsi ya ngwa tu ha ka ta a ha ka ta twa ngi hike tsi twa tsi nga tsi ka la tini ka uta ka tini kwa ta tsa tsi khwala ke u khri ya tini ma ta ke tsi tsi ma ka e ta tena tsa da la ke ukhi ta totu tru ka yunga ta ka kang asiwa tsika tsika la ka ke sinka of tsi khumu na ngwa ha ke ka tsika jutsi le so no mar si jutsi ke nwa kwa ngwa of ka atwa ka ga tsi khwa nui a kan ke a tene u kwa so so ka ka ke tsi khwa la ku ngwa o tsi khwa la ta tsi khwa la ku ngwa o tsi khwa la ta tsi ka de we ga da la steni tsa gu kha a ta sa te u ha ke so so no ka kwa yawa gya yunga si ta ke tsipapala sa te ba tsi tsipi tsu yawa yunga o se tuturu wa yunga ya ta tsika gya plati ba tsi qao kan ju tsike ke sa kwa ta tswa ga si hi ta ke tsikwe nu ba tsi qao ta tsikwe nu wa tsi dzala ta ba si thwe go le tsa tsika tsitsika la mtso ko fer va lisa lisa tswa kan ke tsinga bi plati ke tsika tsitsika la ta a aplati a tshwala ga aplati a pa sa nwa wika se ntike ni e tshwana se go e tlaota tshwana se go e ba o pa si ka tshindi ga e wa tshiga ntu tshike ngisa kwa ka tshiga tshisi ntu tshike ngisa kwa mo se la
1: thank you Marlene Missete asore mang wa khane ka tshindi go tsi o tsheka kwa na di platform tene dango e ka ka e ka go e ka go re teng tsanga dangi ntipi yo mo sawanga
4: Se te quema isto

0: tam exka fmg yen iri ekam ta go 5 minute ji se go ye kwa ha tam kha ya hwa de jawe won ta ki ko ithotek enja ko sha no tim bambara kha wa de exka fm ta ke de to yo ka ha shi u jawe shi ki to se tu an sa cham revaten moyo no ti marat berahum
1: kim cha wala ge chigri ya waling ke yeneri ge ska fm ta 5 manita ngam le kong waling tam cha wala ngam cha ge chigrem cha program yang he gya wa wen e awa ke waling ta meda kha ya magia kom bu ge gya wa ska fm aiwi ta chi ko cha sang gya ko program ya si ka mangami ka wa mi reverten moyo ke chigri ke marit sembere khun
0: Nchisi u jao shikite ti ya boriji a koma gwe tamahanu nchikwa jite kwa te kishuri egwe ta te u chirika hweji a te namu tako te komka nchite a koka jarot aeka te huji a tako iye nchikurisi u chirika te namu shiki kuwa tinhem te koma goha sinu set Afrika fer inakde nasi jiji u antu mu ji jaro ai khui e jao karati go khasi di demokrasi an gare ku isam te she ko khero aninja vessel pretoria sim she ai kuno amate shora magwe go kwa hautu ane go jinja nao bori ji tin redam tsama twe ire tsuo de kwa ha nwan tsi khere gwe ta go tswa karati we ire amno khwedam bori e te she ko komagwe
1: kim jagia sa chigem sa program yang higia wa won in awa kalakting wa chigem ho ukwan namu u kang higia wa khwa ke fns akagan kang higia khamsan ki ngung kha kham ko kham ka khwa ke akagani khunan kang higia wa khau yang aya namu u kang higia wa fns dag akang hun namu u akagan South Africa ka hiya gya kumsa fir inak di nasi yung ek gani kuna ki mana kok tek tek hong yin chik digi ng gani kuna ko amaku gya kuri kama ku ikan kaliman ngang ka ang ki hi fiko makang gya kumsa wang agi hi demokratis aga gani kuna sa program ang hufa si Vessel Pitores chik digi ng ya wa toho ay jay hong ya veke achon ng ya chik digi ng ke tuchi uwa gani kuna kwa ang tagi mcha wala diwi gya wa tiwiri kamja gya sa ngami ng hiya kwe damwi ki SKFM

ngicela ke mntase ngiqa mntadoda awana utawisi mntsa viki angcacwa mntase nicwa lokho ke wishi ke mntsa viki tshanqa khonqwa ye cha akwatsamtsa ngceke wishi namtsa kupola pola tonqa mntsa mntsa maqalela xela ke mntsa ngwaqa ngcacwa utsamtsa ye programa e awa mntsa titi mntsa pasi mntsa singa wishi sik e kang mntsa ngzela uta mntsa cuko cuko ke cuma cuma axa mntsa de ke sunaga wa cuma cuma e yang pola pola cha cuma cuma e yang atsoqa ya singa ke Kadimakang pasi aw jala o. Kadimakang pasi aw singhai o. Kadimakang pasi aw kang o. Ngsingi ka wisi ka namani kwa utaram. Sana ki tala kum ki. Msa chouta ni kwa akakam. Sa sindi ki ki. Msa kum. Kamita ni kwa kaya. Msa ki kala kum kum ki. Msa titi ki aw tato. Msa sindi ki wala. Ya gami u. Msa kusindi ki ki ki. Msa hangi. Msa tana awana wa. Angkali mangi tana awana wa. Kala mangi ki. Msa titi aw tato. Kama aw tato. Kala kum kum ki. Tak wisi na kaya. Msa titi. Msa titi. Ka wisi na pasi. Msa wisi. Msa wala. Pasi msa singi. Msa mani chwa kaya. Ka wisi na doa. Msa mani chwa kaya. Ka wisi na doa. Ta aw jala uka. Msa mani chwa. A kama ka wisi na. Ta ka apanga kama. Da chwisi ki pasi ka. Msa singi. Nghe ka ki. Msa kum. O msa wala. Ka wisi na msa mani chwa. Gami na uka. Msa mani chwa. Ka waka. Ta ka wisi na kwa na msa. Ta ki pasi msa singi u. Ta ki ka wisi na doa. Ti mani ya kwa kwa msa. O ka wisi na msa mani chwa. Gami na uka. Msa mani chwa. Panga na kwa wisi na ki. Yina ka chiki ka msa. Ngotu yina ka chiki ka msa. Do jala awa. Msa plani. Chigi gam sa a tweet a crumbs of plants of planet chigi, gay himself come at Chigiso came to come at Chigisanga water, keep us see, Mchamak rehits amset, eh, keki, tintising, Mchamak rehits amset, eh, ke kausisi ka ekams and go to Chigisin, ka ekams ato, zella o Chigisin, came to akma, he ato come at amset something like kana titi, okana wola, okana chum, and not a key. Yenahachi, ka em he asinka ki at a tilt amaki kawati zella singi a kampasi and not a key kampasi ka okanga. Kang pasika opanga ngai ke kawisana kamani akwa da mchi wisi sima kang pasika jela ka tsegi khale mondo mchi wisi ma pasika kapanga ngwa ka tsegi khale mondo o titi ando ngsingu ka ki tsige kang a au khama kwa ka utsige kang a khikwa kama kamani akwa mchima nirma yang apanga ngwa ka wisana mchima nirma yang a khama ngwa ka wisana mchima nirma yang a khino ka wisige hita ka jala o tsige kang ang wa tuwa a tshwama amani kwa wa ta ka jala khama ka wa tsige a sinti ke jala a he afur ke kichi jala sang he amata ke chwisi kana truwa khaw ngai ke kichi ke a chwa ka ya u chi am a nga ko a wa chi jala sang da pasi kang kang au chok au kang kang au probiereng sing ke ke amani ko ha ka da ka jala khama amani ko kha ka da ka jala khama da ka wa manir ke a khino chi o ka e kang au khama tsa ngo chi o jala tsa ngo chi ang da ke a kham sing yina kha chi ke wa chi jala sang kham sing yina kha chi ke he afur ke ke ka kama kama a of ka jala kama a chi shi kana kang wa titi mai o a wolandwa chi a khabari ga he ka ki yin ha chi ya ngwa tu a pa si a eres ta ka chi ngsing of a khanga chi khonyu ki chi ge ma guli ka e u chi ge ma ma no da ha e u chi ge ka ma du ka e u chi ge ma tu panga e da ma tu ngsing no ge manir ni kwa ma yang ma o no ka manir ni kwa ma yang ma panga no chi ge manir ni kwa ma yang ma khama no chi shi ge da asing o ka ki mmani kwa haka taka jala mmani kwa kaya ka taka jala wan ka ehe au jala uka wisi ganda atutu ta singu teki ka jala kamo kwe ngawa maniri ya ehe hang au ngawa ka au maniri ya ehe yang akri ngawa ka wisi ana ya ngeke ki chikia ka tutu ka kri ututu ka kawa ututu ka kahi ututu ka panga ka singu ka ki amani ya wana kama ka om ti jala sing ma awana kama kale mwana ti jala sing ma apanga kama kale mwana ti jala sing ma awana titi ati ola ti kawisi ka yang hotu o kawisi ka ikang kuluta kawisi ka e ikang akwati akhene ki apasi atoto jala kawisi ka yang hotu apasi atoto kama ka e kawisi ka aguluta atoto jala kawisi ka e aguluta atoto ma kawisi ka atoka ta awola pasi asing ka khabri ka ti jala sang ka khene ki ke msa asing hin ti thong om sa afustan ti thong ka thota wa ti ati jala kham ko wa ka wa ko e ikang along sa khama ya ki ma akama gandiang o ma sa gandiang o ma kham gandiang o ma pangat gandiang o ma kwasa gandiang ngsing ka ki mtimanir ma yang asing hang no ka gisim mtimanir ma yang akon na ka gisim dasing u ki ka temakang jala khama ka temakang pasi ka temakang akama ka temakang ajala a wan ka wisga no manir ya e yang akhin no ka wisna manir ya e yang au khama na ka wisna manir ya e yang akham no ka wisna he ka jala khama a nam ta singim ta titi magi au tsetwa mtsa ki tereng nem ja achi gasa ge wala kham sa a ke stalabi ne kham sa ke ma wini dam tsuko tsuluka ki wala ya kham sa ke twi di harta kha mtsa sam chang khama tang e wa khong thali de ki

0: متوالدتك دي يا والينكي ينن تيار تخمني تنقم لك كون تبيري كي والينكي اسكا اف ام تم تدريري مهم يم تشيك دي جيات تنقى والين ام دي ينكي تنقى كميكا كي مهم يمين قاري فرتين مويون بروسنا اي بليس او كوميساري سيانجي او خوتين ايوا تمي ما توبيني كان هي اتشيك دي جيو كويان خلما من كان تكي خمسن اغن غوشي كان جيو كو كان دي جيتون ام ikor leni ge usran ayakunan ngong kang hechik de gyawa tinde aga ga ki chide ya ang hekwen tembisa ayakani kuna sing ge chuge wana ya ngong kang he matu bene agi aku yang kale mangong kang te ki kau kang aga chong kang he kachik de ge thon ngolo kama kwe he agi a kam kam kwe sen plisa hui tamani sing ge a kam sen uan kale mangong kang ke ti kang aga chong kang he sing ge a sen uan 15 ki yuli ke ngong kang he sing ge chuge wana Patriotic Alliance ali akakro ya tik gya wa kini kunene kang ya tik gya ko parte ayi gani kuna tik gya tam kam ko so yevi koma ga gani kuna mugu gi ga chona o vi koma ga chimbo nga ba ke goli kama ko ka gangi wa tik thoin gi gya kama ngoli genga gi gang ga gani kuna gi kula khanu ka agi mun chung ha ya kong ko yim aga chong kang he i khawitamni aya parte nga ba ke i ga gam ka hun kain gi chu dokter terus mulumela aya kambo kuna ke plum fontin muku ge ka un angawa chigan ki kang ka hi gaiton mckenzie ya hi gya wa parte an akakro yi agya khamsa o yi vi koma ke parte ay gani kuna chang ay fasin un kang hi chig gya wa rakhpi agaga indro strazen yang hi gya wa sfram buka ay captain yang hiat ke gumang aga kam aga ngang ka hi chik gya ko kang australian ke pech aya kam bu khunan hi gya kam kham ko ta ka hi gya kham sa wa ngang ka aga chongon boka khawitam ni gyang hiat ke yi agya sa un ngang aga gani kuna gyang ka hun ngoki captain aya je yang ke game ngi khalman ka hi tin gya kam kham ko ta kam chik gya ko wan ke bal bus aga spani kang he yi tin gya un ang ngawag tang ki khamsan ki ngang aga fai fi kang hi chik gi chuk ek tang wan the reason I can go ngang ngaw si kang hi gi ang ama kham ko ta ki ngang kang hi chik gi chuai dang aga gani kunan hi gi a kam kham ko ka wam chang hum yi ng hi a twi dar tak ai fa si de gam chawla guma diwi chik gi wa akhiri khon ta dir gi a sam chang hum ki iska fm
1: kama twire kama ko firender tak menite jinje kho xka fm ki bori sharma tera di marat berahum mukunda si di police commissar se khauteng si di a tomem tombeni nga de si ni police na ngce si kangwe goben thi ya khwe a tere kho hen un khwe a e kruleni ki osrande aninja jawa de tam choro a tin ka jakwe de kho mai ka thembisa si ungoro enja wo sina ta ntombeni nga de sinu ngo oje anji an tsouni sha tui i kwa tetama polisa nan tse si ka se sha ti mborunga nni he e nu nyam ka choro he 15 yuli ka ngo shuri na him patriotic alliance kwendi kunipa president akeni kuneni nga da sinu parte he ngo jawo khom kara kun ka gwe ngo khwena jaroma acha ka e jawo je khwena ashuri kara mai ta ko o mutetu ngi ngi shiki ana ko te ho khiri ka itam parte khwena nu tha khwena ta dr petrus molemela ka pare bloemfontein ko ki areta parte ek eto koma gaiton mckenzie ngo pia ana koro ko kuya aki te shuri shure takim borishi ukhiri o ek domku boraim andre ester hazen sprong bok ko ki captain she u tu chokri australia ki perth ki wokri goma na desin kham jawo it an shubo gwe kona ka hakwang ko koka te aya gwe spanish kim boke kwa anu thia wokri ko kwa wo go kwa captain hakwam ate ka ko kwa tamahano ato a ka desinu hakwa a wala bispan he nge ko fei fo kris hakwa ha ji a fulura bere tin kwa an tsu sa kwa ki kire gwe tam ester reason ti yanga o ji ko kre ko ta ko ngwa ta khama ko ma a ti kham mu wesen kwa nkei aninja wo kre ko shi kwa a no hakwa che karango ko karaha go wo kre nang a gwe tam burishi o khere o khaya a he tsu bore khama na ha xka fm gite kekegwe u khama na akhire amahuyom

0: FM 107.9 kamangke kemulam gere chidege Saturday dum kama ko yang tene watsa ngwe kwa kwa ke disezo tona September 20 season tona kamangke bola maqaki tena kwa kwa bola magi anqonqa African Cup of Nation qualifier mangke spanning Africa gagi akhoqa wa khwe tari watsa ngwe kwa mangke group team gagi anke Orlando Amstel Arena Stadium ge Soweto ge kwa tene watsa ngwe kwa ga chijala kama ko ke lekwa akuma ke ole chichana saki bola maqaki tena akwa kwa ke ko antere bacha ko de mangin kama ko South Africa sa Guinea age a khok kwa ke tani bacha ngi ko ko de mangi gang so pa ko ange 10 minutes bola ka ange ba ni ke ko antere bacha ngi ko de mangi ga chit ga sing South Africa ko ni ko na mangi I bola ma ka ge tana akwa kwa ke ko imani chot hun I bola ngi mun ne pala pala ngi bola ngi group de ko ni ko na te ko antani ke ni ja ko na tere bacha ngi ko ko de mangi age tana akwa kwa tani bacha ngi ko so mangi chitia kama ko ki ko anga chit ga sing keep playing ko antene bachang ko komanke rowen williams deni gya ko bachang ko ko te boch tike mo foke ngate ka ki ko ang hal ko tre bachang ki ko ko mangke chitre ko anga chit gasin kini agani ko na mangke se rau gya ko na striker ten mori batene midfield deni ko na kamara mangke hal ko tene bachang ko teni ko chala pula mangke picho mushimane yang ka ki dat ai ke South Africa deni ko na masinke ya bura ma age da na kwa kwa ke bafana bafana deni bachang ki ko mane pau chala khomo ko ya mane ngwati wi ki tho ki deni ko na bacham ngi khokoda mangi as the game player git ma singi imani chwa atwin noi phula ki kwantene bacham ngi kota ami ke waling wa mi a picorix moliti ta mangi bola full commentary ki kwantene bacham ngi kota mta singi South Africa no kha ma da chulang noi tsiki kwantene bacham ngi khokoda mangi first 11 in a to mani chit ga jula bula da mta sa ikung tene ki kwantene bacham ngi ko keeper gani kuna mangi agya ko na Zanzi number 1 ke kwang Rowan Williams ke kwang tene Aubrey Motiba number 6 e kwang wa 21 ke kwang tene Makanya number 42 ke kwang Sibele Bela season number 25 ke kwang Mertiatino Sitole Chebo Mukwena season number 4 ke kwang Maseko number 12 Apolesa Seva Kram Rainers number 13 ke kwang number 10 wa Mofokeng ke kwang tere bacha ngi kwa kwe kwa kwe agi au chala kamo ki ki pula ki kwang tere bacha ngi kwa da mangi nchi bagi dana kwa kwa mangi bula mai ni chua agma bia tani bacha ngi kwa da gachi chala kamo ki ki ngi kwa akuma ki wole inga saki magi dana kwa kwa tani bacha ngi kwa da shu mangi ichi chika singi sabkani kuna mangi Ricardo Costa ni kia kuna shipo chai ni kipa kani kuna pogan pul tani ya kuna tere bacha ngi kwa morena kia kuna tani tulu ji tani kia kuna ntami tani kia kuna kabini tani kia moreme siema pasatin oba suane game butoma tene watsa ngoko testani kya kuna watsa ibula kake akwa kwa ke lalo stadium chanka ngge kwa kon ke tri muta sungge ke makita na kwa kwa ke kwa ka chitka sungge chi makita na akwa kwa ke kwa ndan lekwa akuma
1: Bamba bamba yoka ex-cafema kikete na 107 owa takunu nekhaski nga temono kame se kongyuta yere kwa ngibora kai zanya moko kuo tek tekiro gomza kweka tibie kamoko fire and five tak kiminite siye kwa temono 6 gom 6 kiminite kai zanya kwa bora ka tanya moko nto kwa talka tek tekiro gomza na taika nga si bora kwa kuo siye kwa kere kwa tanti pizza bengwa 11 manun amerika riko maliti tabora toki kati nga teko mwono kwa no African Cup of Nations qualifiers ta aka kuitadza nhini kwe mangieko oroka borata kwe Africa sitse ukwe Africa Cup of Nations ta kide 2720 kwe sitse gore tanga sitsan kwe te komo kwa nyamka bora set Africa si huspani bafana bafana ta kide sia te komo kwa qualifiers nyamka bora nwe picho mosimane nyamka bora nwe mosimane khavana khoko ya hatin ama yamoko bafana bafana ka de yugobrus kara khatin am nyam ka bora tek tek kere kom sra ta kara sio ko khirit ko ko gol to yo ka kha cham ka kha o to ra do je khole x ka fm ko 107 ko wa ta hodo ne khere ka ke bora ha kho kha na ta kara sio ko khere ko khwe dam ne khota le te dam sa plat konten si o ki tek ta ba ka de sa kha bora cham to ki kha sen te ki se ko da go khara kha di sabc radio khona te bora tek tek ka de te da mo kan sabc sport ta copy bora je ha ga te ke go ya ka tere te ho hekwa yo ga tsa 107 ko ta go ne ga ke tsa tego tsa keke ga keke na dai kra bora ko ko se go khere go tere nna te ko re kon ba fana ma fana ho spana South Africa se tla go ta Guinea ata ke de wotion bora te bolo se go ntwa nya tsa kana ho ta tsan ke kra South Africa ko ane tsa go dai ko ha ya ofka ko koma ke te bolo Ron Wayne Williams nomor Ian Masses ma Modiba ke nan tonda ma Okon Nomor 24 ma Makaya, 25 ma Sibili Bili, nomor 13 ma Sitole, firma Mukwena, nomor 10 ma Mofokeng, nomor 12 ma Maseko, 7 ma Apules, nomor 30 ma Reiners, aki temre kaye kabora uote kuma ma Goka kuma, adekra se kulto abasi kota bora, teki kaya teki kiri kumsona tekra sin Afrika se kuko, akhiri kuri tanu. Kenya kwanza ke temolo go ko nomor 1 ma khwa ma sila nomor 1 nan to ndakh ma ke temolo Omar sila khamtama nomor 3 ma Keita show nomor 4 ma ta khona ke temolo nomor 12 ma Kuruma nomor 6 ma ke temolo Breadze Fofana nomor 7 ma Kuruma khono nomor 15 ma Sise Karim Traore nomor 8 ma Grassi Nomor 9 man 10 ma Baldel. Ho si tuyen kwa ngengeri na huyo. Te borai ki kansa.

Exka FM 107 ke ne gara ke mtsa mtsa mo sengcandwa ke camtsa ke kumanguke ke heavy key ke camtsa ke azange wa mtsa mo sengcandwa mtsa ke mtsa wala ke awuqiqona ke uthena qhamtsa ke mtsa cam maqala eke mtsa atiti mo ke angumqiqona mtsa ke samtsa bhola ke ncamtsa ke kumanguke wala ke camtsa ke dreri ke kumanguke mtsa didi ke uqiqwa mtsa ke uyisika na he bola ke uqiqona mtsa sare South Africa ke ngcwagini ke qala camtsa mtsa sange bola eke vena ke kumanguke ke atiwe yini ke team tsa bola ke khonqoda ka usiana qhamtsa re ke mtsa tsa mtsa maqala mtsa isa ye ke qhamtsa ke bola mtsa sa ke afcon a kole fa ye ngxe ke qala ke mtsa singi South Africa ke vina ke a do ini mtsa sine ke qhamtsa ke bola ye ka qhuma ngumke ya gqene ke recorex maliti sa pizza bingo manu ke qhamtsa ke bola ke a khuntheli ye ke khoida mtsa qala tsa mtsa mtsa ka usiana qhamtsa re ke mtsa titi mtsa ya ngwa tani ke a ngumtsa ye tsho tsa ko a khonqa mtsa ke mtsa pasi mtsa tutu sing u ka usike ye mtsa tani ho ngwa ka ke qala ke mtsa titi ma ngwa tsa kawa ke tsiwe ye ka pasi ka a sung ukwati ya bustan kwaka o a sung kwaka itu to sa o ka wisana kaina ki a panga tsi tsela sung o a ngwati tsela sung o a khamti tsela sung o a ukati tsela sung tagawa ke hal a sung kwati o ke a khon kwati o ke he a lung sa kwati a wa bustan ka tagi tsi ka pasi mo ko panga tsi ka pasi mo ko tsi o tsi ka pasi ko kwe ka tsi pasi ka ku ngwa ka tsi wala ngam ka ke wa tsi ya tsi tsela sung ngam ke wa tsi ke e ka ngo panga ngam ke wa tsi ye ko kamu tsata ka wisana kaina ki tsige he a seng tswati o tsige mtsa a long sa tswaka a mtsa fistana ngo fistana ka wa ka e a wana tsi o tsi a gige kama tsige sin a a da sin u da a a tsa a tsi tiki tsika e ke he ko ning ko ka ku tam koi ma tsika ma ma khongo tsika ma ma go da kama jala mi tsika ma ma go da kama kama mi da tsika ma ma go da ka wa ma mi da tsi ka na khana ke ka e he kang a sin ko ka ka ya fistan ko ka kala kang tsa sin tiki ka wa tsiki kang a u na ka wa tsiki kang a go mi no ka wa tsiki kang a go no ka wa tsiki kang a fistan na ke ka ki kona ngi o ka ki kona tam o ka kona ngi a tloka da tsiki a long sa kwatsi a wa maniria e yang a se unwa ka o maniria e yang a gunwa tsi o maniria e yang a panga ngwa tsi ka khaina ki tsiki wisi sikan lo awa ko e ka nga sin khama ya fustan ke ki kati makang jala khama ko fkati makang pasi khama ko fkati makang ma a panga ngwa a fanga minwa da tsiki sikan a khaina ki ko e hem tsa a se ka ngwa tsiki so fo ko e hem tsa ngwa tsa tsiki sang de ki ko e a kwa tu sa tsi tsa sin ki ka wisi kan lo awa ko e a tsuna khama ka wisi no ka wa ko e ya ta wa khama tsi sin tsi sin ki tsiki he kang a wan ang kalimo ngi o a tuang kalimo ngi a uka tsige he kang a asing kwa ka tsige afistan kwa ka tsige kang a long sa kwa ka tsige kang a panga kwa ka da tsige he kang a o he ka a kang nga o tsige a o he ka na tsamu si ka panga a jala a ka ina ke tsi si si ka e he kang ka na tsamu si si a no da ka of a ngi of a pa ke ka wa ka jala kamu ko of kang a panga nga a ka ina ke ka he asing tawa tsi ka wa di besti tsi a o asing tawa tsi a a kon nga ti khong ye to mo a kon nga ti khoi ye e he a nga a kon nga ti khoi e yang a qama ka gi ni chi he kang icha khang ko kwa chi kang icha pang ka kwa nam chok sin ke ka wisana a long sam chok ka wisana kham cha ti ki maniria e yang a gu no chi maniria e asan ka ko chi a u kwa chi he ka khong kwa chok sin ke ko e a ga wana khama chi o a ga asin chi mtsa go singi kana tsamo se se a nka e da ni shi ka e da ke mtsima kang mo panga ka le mo e mtsima kang ma pasima mo nka ka le mo go e a se ka khama tsi o go e he kang a sing a o go khama nngwe tsi kana a nng ta ke mo ni ria e hang a sing go ka mo ni ria e a go go ka mo ni ria e a pa nngwe tsi go isi kana da ka khaem tsa dike kana tsamo se a ga wana tsi da tsi ke a wana go ka a do the check nka e da ke ho do the check ka ga ta ke tsigi aki sengko ka utsigi aki gukwa ka aki ova aki sengte ki kamade ki kawachi jala sana kai he acha sengi tsiga na ko jala o acha acha sa aki tsana ko jala o acha sengde ki ko pasi tsago seng tsiwi sigan do an de ki kamani akwa kwa o kamani kwa tsa o kamani kwa agamina da tsago sengi kana tsamu sisi ki asinzi o asati tsa anu da khatsiga na ngang o jala a ngulita wa tsi qale mongwe ta ngwa tsi khonwe da ya khosa a ngulita wa tsi qale mongwe ta ngwa tsi khonwe da ya kon ya a ke tsige he ka kapasi ka go khonko o tsige kapasi ka ka ka ko da mja go sing ke a da sing tsi da ka ka ka tsi da ke a ko tsi ka ndo ya ta a go mi da ngwa tsi kana o a ka ngwa ngwa tsi kana mja go sing ke ka wa ko e he qale mongwe a ka ma 40 ko e he a tswa ni si tsa tsi a tswa sing tsi he e ta tswa a tsa tsi kana o a ta ngwa pa nga tsa o fa ngwa tsi kana o a ngwa ko tsi kana mtsa go singi
chisgan dua anyung teki kalima e he asaka kama ko chigana atoto ko sing chisgana nga go ha chigana fa atoto ko kham chisgana ha ko gonga o ko guka o aka aku pangaka tam chogi sing chigi sing ki kalima ngui a panga of aka kama ka of aka kham sing ta sing ka ki ka kuliti ma ka jala kama chogi sing agda sing chi aka ata atisa of aka kham sing ka kama jala furka e awana chikano furka e akanchano furka e he apa nga chiku chikano chogu siku e asa ka khama ka wa kali mungu ata nga gu chikano da ka yaga kama chikano afa akung chikano o agu chikano o apa nga chanela latir o da nga ya cha singa ki ofa cha saada kini chika ang chua ka chua pasi of ka chua jala chogu siku ka wa kali mungu kali mungu anishi ki muku chuna chiku chikano o agwa kini mchinga mumu chua ki tu chike ka da ngwe ko kong mo tu chike ka da ngwe o ko wana mo tu chike ka da ngwe o ko kong awan ka wisi kan dua wa kwa e he kang along sa khamachi o office tan khamachi ha sing o ka ki ka tima kang jala khama of ka tima kang pasi khama maniri ni kwa mai hang as agung no chelo maniri ni kwa mai hang apang no chelo maniri ni kwa mai hang along sa no ka wisi kan dua chi sing no atai ni ki ka wa chi hi kan chi thwa asing ya ko chi of office tan khama ko chi a sing chi of agi wana chi kana da chi agi wana ko ka mcha ki sing manira la yang agu dun no chi kana o nga na kang adui ta apanga no chi kana da ke agi sing chi o agi ki sa chi he ka chot jalang so ke sing on me dile te tian do ai hang a agu dui ko sing do ofa at edu chi sing kana da ko e mcha asaka khama chi a wa ka e mcha sing ka ya ama ke ka chi jala sanga marti ti mando him sa duchi al al asanga ke dang to ko singi chiwi sanga ka kripa si o ka kot jala o wa kha kon nga ka tam cha ko kham si om so ko singi chi ma ni re e ya pa sim so pang no chiwa ka asin chi o ka atis achi o ka ha hin probier chi kana ke ka esa ka ma jala o ka ma panga hin ga sing ke ka chi ka khwang kwa uchi ka pa si ko chi he asin ko ka ka ma ni kwa ka ma ni jala won kam cha singi kana chi ke gi ka gya kakati wa agu chigana ta duma anisi ta gini mun ki mursal of mun mursal mi ta ke chiga o mun ki wa chigana o marka ko chigde kama ko chana ko chigde pasi mo ko chana ko chigde mo ko chana ko chigde a panga nomi wan akwa ano da chigi ka ga jala ta chimnga kana ta sini kana ko musi kungi ni si ta chi for ka he akung chi agda sin kuma ka da ma chigi apasi o ko ga anisi ke ki titya e hima o ha chiga e titya e hima agu chiga e ma kamak duma ne akwami kamak duma ma ne oha van kana chigya ka kamsin kana chigya ka titi kana chigya ka wola asin chigana ta chigya jala ko ka pasi ko ta ka e he acha tu pangang no ko fa acha tu ko kan chi wi na chi acha sin de chigana ko chigya agastra ka ko chigya ka ki amra mu of mu cha of mu to ta asin de ni chiga e ma momoni ko ka fon ka khinde ki chigi a ko chi o a panga ko no chi kan ni shi ke chigi he mi blo sin ko ko ma ka ma pa si van chi wi si si a kan sa rim sa pa sin ja ni si kam sa chi o ja khri chi gi sin hng sin ke ki ka manir ne kho ma yam cha awon no chigi manir ne kho ma yam cha tu no chigi kun manir ne kho ma yang cha a kham no chigi ko si an wa wa ko he e cha long sa khama chi si kana ta ki apa si opanga apa si aujala apa si au kama ka usian wa ta chi si kana ngta ki apa si aujala cha chi ki ha kama au aujala cha chi ki anu da o

Exka FM 107 ngiyini ngakala ke mntase amtsigitara ncinto ngicamtsa ngeke ngimyeke ke mntase akimduduzi incubo ecamtsa agecamncuma xala yawo la qhamtsa ke twevi qhamtsa akidiyarta khamunita ke qhumunga ke mntase ngixala aqonqhamtsa ngixala disizinto nasiteke September mntase ngimtsala stivike aqhamtsa ke mntase September nqwe ke mntase angqhumiga onqwa mntase nje hawa October man ke mntase vike qhatswa ngoba kawisena ke mntase didima ke ucicwa mntase amtsigitara ncinto ngicamtsa ke nduduzi ancube icamtsa ke ngeke ngimyeke msicuke ncule ukuyicala cemncube mntase bola ithi ke yaqhwa ke ncinqo mntase ake South Africa ke vena ke gini ke twizi ini ke xala cemncuma ewa afcon xa igolo feca ke bola yangqica afcon yaqhawuka thince ewa kawisike mntase ake mntase didima ke ucacora mntase ngimtsawola sike yaqhwa mcaqo xa mntiri mntase cemncuma qala o mntase didi cuma qala ithi mntase qhwa xa mcaqo ngeke mntase pasi mntase tutu sin kawisi ai ikanga dzala mntase o mntase tutu qhi kawisi sike ikanga pasi mntase o mntase tutu khamsing tsisi ke ikang a adzala mtsa tsisi ke ikang atom tsa qhita ke mtsa abang ho tu tsitsala ke sengo tsi tsi ke pasi mtsa o tsike tsuma mtsa van kawisi ga ndwa ngote ke tsike ang ho tu o tsike kang aqaqwa o aqanyla o ke a qama ke ka waka ka adzala a da tsike kang a qwa ka o tsike kang a qhamo qwa ka o tsike kang a panga qonwa ka wa a tsong a qhamo sing ka wisi ga ndwa o a panga tsa ka wisi ga ndwa o a qwa ngising o ke ka ka dema kang a adzala a ka dema kang a pasi a ka dema kang a gominga wa tsisi ke kang a tsakala a qwa he a sing o kwe asika qhamo tsiki sing he ke qhe ke wona tsima pasa sing tima ke aki ona tima ke aku ngoto tima ke ikang higia a pasa ngi ke pasa sing manir ne kwa mai hang a alung sang ngwa chiki manir ne kwa mai hang a pang ngwa kausi no manir ne kwa mai hang a alung sa akang ngwa kausi no taka ka ne chisi ke him za o chisi ke him za panga chisi ke him za sing za sing uti ke kausi si a wa alung sa a ka ki kala cham ke ofa ka kala ki kala cham ki ta guma ko na u afistan ka te ki chigi ka ki khong kwa he chigi ka ki ngwa kwa chigana kang a khama kwa ka chigana kang a panga no ka ta maniria e hang a panga no ka maniria e hang a kham singa ka usi siga na ha songa ki chit ka de kang jala ka de ma kang pasi da ka de ma kang a lo a pa agu chi siga no cham ki ke a au chi kang ta mar guma a ni si ta ki chinga ma chi ki ku koin ngam chinga ma chi ki ku ka van ka ka khama maniria e hang a panga no ka maniria nge ha agu no ka usi na da chi a lo sa ko chi ki ta la cham ki a ama da ki chi ga na jala fa ama da ki chi ga na a to a ta ka e a ga panga ka usi na ka a ga gu chi ga no a hi ngala ter wa sing ta ki chika ai he ka ki khong kwa o chigi ka ki khong kwa o chigi ka ki khong kwa ma pasi ma sing ma nir ne kwa ma him ma o no ka wisandwa mtsa ki ngi chigi a o no che ka ne tsum se pasa ka kham sing chi o wa sing chi he nga ka ni si tsa ka ki a msi ma nir ma yang a pa nga no ka wisandwa ka ngi ta ki chi si si ki he ka nga o kwa ka chi si ki a kham ka o chigi si ki he ka nga no da kha ngi ki tala tsam a o chigang ta dumai nga a wa kha dui ta wa kham sing ka ki kamachili kya chiki jala sing ke ma ke o fa khomchi ta guma achi achi nga ni si ta ta ki chiga ma ki jala he ta ma ki ka ka ma mo ku ta wa o a khatsa nka nka wa khatsa ni si ta ke mo ni rimi de nga kha a tuna ka wisina ta mtsa wisinge mtsa ni si mtsa blosun ki chi ma ke a wana a pa sa sing amani ku wa khabari ke ka wisina no amani ku wa uzala ka yene khatsi ke a wana he ka ka ka gya mtsa go singi a wona bi ko mama ke apanga da a wona a siringa ma ke tsam a kham da tsam ke tsam kwa ko tsige a tsige a a ko ka pasa tsige ni shi ta ke ke mtsi manir ma yang pasi au o ngo tsige e mtsi manir ma yang pasi au panga nga wa o mtsi manir ma yang pasi a au long sang nga wa tsige ka u si sia a u ka tsige kang jala a o tsige kang apanga nga o tsige kang a apasi a au kai chigi a ka hin kwa chigi a panga kwa ka wa apa sa a ka ni si ta e ke ki mchi mo ni ri ma yang pa si a o long sang wa mchi ma ka pa si a o long sang wa van ka e a panga no chigi mo ni ri cha ki sing ki ka chigi ndo wa chigi ka chum kwa u chigi ka jala kwa a mo ni a ka wa nga chigi ka ni chi jala sang ta e ma ki o mo ni ri jala sang ta yang ma ki chum nga mo ni ri a e ma panga no ta mo ni ri jala sang a mo ni du ta wa wa kwe kwe te ki chi jala ang ma ki o tijala ang magi panga tijala ang magi lungsa tijala ang magi o amuni du ta sing ta ka da kang a tigang ta kang ka ki moniria e yang pasi au gun no moniria e pasi au panga no chi pasi au kham sing chi ki kamani kwa ua kamani apanga o kamani ajala
kawa yati de kawa achi ma mchishishi ma atowami mchishishi ma adzalami mchishishi ma mami mtago singi kana kuka chingwa chidoleka doleka doleka dole chikika chikwa chikika kwangwa a tonguka afistan kaki kamuki kuin odika mani ki kwa ta mchima kang pasi ka kwate kawa chigdira chigdi asing teki chigi sanga zala kawa o hukoma kwa da agi u o chiwishi gisinga kwa da awana u ta kawna chigdi da asing li chigi sing kwa kang kwa da atrekka u ka kwa ka kwa tutuwa zala uka kwa ka kwa pasi ta akha asing maniri ni kwa maya pasi awo mga chike maniri ni kwa maya pasi awo mga chike kawishi gandu awa ka ekang mcha pasi mcha ulong sa kama ngawa mcha usingi kana kaw achi nga maniri ya dole chidule ka dole achi kapasi mcha usingi ki mcha mani chwa au kama ngawa chike mcha mani chwa apanga kama chike ta asing kwa ki kaya ka jala sing o ka e ya a jala mcha mani ya kwa changi a ng teki mo o chikang o mo kang chikang tamar adi de wani chika akte tak chinga kana mta sada kim chani si kam chak chigi chika e wa ka jala sangi muku panga ka jala sang muku ka jala sang muku ka jala sang muku kong ka usi kan o maniri e yang pasi asing no chi maniri e yang pasi afistan no ka usi si chigi he khaw khang kwa chia jala tamar ge ko e kan khoda khwa ta pasi asing ge maniri ni kwa ma yang pasi au panga ngawa chigi maniri ni kwa ma yang pasi au gun no chigi maniri ni kwa ma yang pasi au kan no chi khong ya ea jala sing ya ea ato ya ea kuma ya ea ya ngapa ngangyo maa ni kwa ako na au chi afa kona kham sing chi ta sing u teki maa hengda chika ang jala o maa sada chika ang kukita mkwe chi si gana ngang kai mcha pasi mcha kahi kawisi kandwa mcha pasi mcha jala kawisi kandwa mcha pasi mcha kuma kawisi kandwa mcha pasi mcha kawa kawisi kandwa ta pasi asang kwa ki amani kwa wa chiki taka jala kama amani kwa wa chiki taka to kama apa sani si cakri kan engki cika amat jala tak kang mak pasi mo oh nu am cika amat jala tak kang mak pasi mo panga cika amat jala tak kang mak pasi mo kam cika amat jala tak kang mak pasi kang mo kam ani si cakri le cika ani si cakri kau cakri awas sing le direct cigi ke pasi kau panga menir ya jala singgi ya pasi apa ngengau oh afistan ngoci oh yang alung sengau tang hitiki cigi ka kuang kuang oh cigi ka tam kuang oh cigi kang a kham kwa ka o chige kang apangan ngwa ka ang ang teke au tuto kham sing chigang o au tuto panga chigang au tuto ngang chigang hang sing kake mchi ma nirma yang a kham ngwa chige mchi ma nirma yang apangan ngwa chige mchi ma nirma yang a gul kham ngwa chige ta sing u kake ka ngaw si a oa a long sa khama hang sing kake mchige kang a o he a kran nga o chige kang gumang ni a katotan nga kham kamani kwa waka wang chakwes aki chige pasi mcha owa mcha as achi o mcha sing chi tamar ge kwa eka jala o ge kwa kake kwa ta anisi ka ati kake amani kwa waka wafa amani kwa tanga ka manire ya iha agun nga waka o manire ya apanga nga waka anang teke apa si o tutu sing u kawisi kan ofa pasi a tutu kahi kawisi na tutu gu chige e he kanga chi jala sing kang apanga nga wa o kang a kham o kang a unga wa ta hang hi teke manire e yang pasimo ko no chi manire e pasimo ko no chi manire e pasimo panga no ma ya ti ka wisika no wa chi ki kang jala a kang pasika panga ti chi ki kang jala ka pasika ka ngal ti ka wisika no an ta ki a pasi a ni si ta ti ka sing ki mchi ma ma ka kang mchi ma kala ma panga mchi ma kala ma mchi ma kala ma ma ko mchi ma kala ma ma ko le ma kala ma wa van ka chi no manire wisi si e yang pasi a gun no chi mu si si ki kang pasi a panga no mu si ki pasi kang along sing no mu si ki a pasi kang a kai wa manir jala sing ya iya apa si outcome aja sing si kai da apa si akan engkau lagi si kau makong ma mama gya si gising kai ma kabari kia halimang jago sing ki kau eh halimang aga akong si kia wa cung si wa kwa a si kia wa si um si ora kong no si gising kia outa kasing kuna tapi aja kam om jago sing ki ngui ngono ki kau awak over 15 kuna om jago sing ki 20 kuna o si gising kau ada ki kui kula o tiki aki khabar ki kwa ka ka kwa ta anhawa dhau ta akhapa si adui sing ke ki ama dui ta anu da khachi gi sing ta kona ka nga mpasi ka mcha akham sing sing ke ki mcha o mcha panga o mcha kwa o mcha akhawa ka ehe mcha singi ka jala mcha tiki hi atuwa mcha tiki kang asing u ka ki kamani kwa oha asing u ka ki kama ani kwa nga amani kwa panga nga tiki kawisi kandu awa sing ka ti of ni sing ka ng sing ke ka jala sing o ka kum o ka ya to mi ka ma panga ti ka jala mi ka ma kham
wa maniri ya ihanga akwa pangangoti maniri ya ihanga na chitwa aginga wa planisinga e hapasi hopanga planisinga e yang pasi hopin planisinga e yang pasi yang kengwa wan kawisi ya dua asing chiwisi kan dua kaki kama jala kama tuwami kama kumami wan wa maniri wisisi ya e yang pasi au jala kamachi au kuma kamachi au to kamachi misinga ki kamani ya kwa aki kamsinga kai kamani ya kawa aki tetisinga kai maniri ya e yang pasi akam ngoti maniri ya e yang pasi akam ngoti awakana kamusi chige kang a apanga chige kang pasi akai wa chige kang gau kwa chige achinji kwa achwa awa afristan kamakwachi u alongsa kamakwachi da sunga ki chige kang aki ngam kwa ka uchiki aki panga kwa ka awa chiki kang afristan kwa ka usikandwa na mta samsa ki terang nindwa hege kamsa wa nomfunu mwa kamsa ki umatandana.

Melo on the beat. Fifteen na kumuni tayong lakin kita ng kote kung awa sisiki kung kera do ekskave. Tukim taka sinko kita na kita kamba taka 5 years taka kumuni taka hin. Yung dito na gasing ang mga anta program yung kaya itlang kung kaya kala tum taka wala siyempre

0: Ganga are soto kendego ano soto na wa. Aha kuye te damme atiri ka kawa hakka ka kuzi anahoi. Hakmo de tam hakka mat ha soto ha. Ha di tango jira swete ji. Ha kanya kuti ke ji. Ha uhi ji. Ha soto jira se ji. Soto ang ngaka te kwa na kitengwa ana kana kwa na kwa na kitengwa. Soto takiko we te kome.
1: We give thanks to the Maasai. We praise and worship and glorify you.

0: kaki tom nga ulung apun nga oka ang kagong atang kaso mata ko kam kalay nga mao na may atiyon atang XK FM ko na may kamalaki firin to na September.
1: Ya ti ya ko sistemo anda te kuma kwa anu wa ete ya OTT anka te he. Nde uta nga aso zarut zarut ay ko tams ka tuana seda so kas na ko anakwa enko ta kongti ovo ta kawa koti ang ay kiti. Nde uta ta mua angu mkwa mangi kwa di oka ki hata.
2: Kawa katitike mkisam dewe ofo adawa magi ngu u. Aki ngu uwe ki diwe ki ti. Ofa kotik da tumaye kwa sa kwa kwe ya dana ima ngu u. Aka depele ngawa asinga dawa hong kaya dawa gini. Adawa ma chima ke wa dawa ta dewa wa dawa ngama kwa kwe ngu. Apele ngawa atchong adawa kachi ala ngama ngu u opu ya ta. Chotu ngu oka tuma asinga ta ofa akima ke chonga. Chotu tuma ake chonga. Chotu tuma akami chonga ta ka chiga agwa tu icha kuna geta aturu ta tisa adawa. Sima ke ngama di sima ke gangawa ya. Teacher kuna oku ita akama kuna ngawa ta sa ta turu ta akon kaya ake chika ake uwa vanti. Ndewe ngale nguka ke usi uke uwa ya. Chotu ching oka chika tuma ta akwa kwe ata chotu ngoka kon kaya ake chika le chike uwa ya. Wa mdewe tam tuturu kusi mdewe ka wakwa nga chua dawa chika ya ye chika ya nga ma gau ngoi kwa ngoka tuma ngale nguske we chingu ta ngale ngusi kwa ke chingu ta ta ngwa dewe ki kawa ngunta chotu ngoka tuma. Apali ngawa chutuma dawa chika ya oku ngawa dawa sin chingu ma ke khabira dawa wa. Cikai mah kau dah keluar dari ayu yang kami sokong.
3: Tadi sakan ke, tisakan mereka, wah tisakan wah, agak cici ke ada wajib tu yang kita ugal agak ada wajib tu yang kita ugal ada wajib cuci.

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ke nsiwa ke niha
2: ka e jugial mangete duk a khoga da sintike mangete konqa and South Africa jukama ditia Namibia ati ya okwinqa wa tsayge yakuyita sayo yakai kula kenonga ho khale tisimo otsiki tshe tlanti go ya ngode go majo mati se ya go nna jugi ku
3: ke jugi
2: ge ya ke ntima e ge ta wa kwe
3: ni ko wa julia ta pa wandala ta mangia mangete mangete ko anka mi tutua
2: ya nga go nna jugi tshimo e a e go nna ga divisa ama e go nna
3: tshimo ama ko wa ngaitsa ke tuya tuta tuka la tu ti khotro ta kweto ta ga ti khotro ta kweto i ke tuya tuka la ta ke tui ta ke u ke ti u he si wa wana kwa ta ga i ke u inge ke wana chonga ta ga sin chonga la ke kwa kwe i ta ke kwa kwe ta chonga ke ti se te kule maye wa mi tome anjo ka to ndimo ka nje thata ka tanjo ati uku enjo wana kha oke ta ke pete ke ikwa ka to i u ka inda ngaba kela chu ke ya chu a ya nga ngamkala wa in kha ma khuna ka ya hong khong gale tan gale kala ka ga yong ka ba ka chong khuna kala o singo ke chimang ge kala hong ngu ta sin ko ke u ta ka sin ko ke ngaba kela ka sin ko ke kham ka sin ko ke khong a chin gale tan gale kala ka si ko gen gaba ga thokuna kala sin ko na kala ko punda ka dri ko ka drink ka kala ta si ko gen e ka nge ke sin ka kya mari ko gen je te ka ko ko ko ka thwa ko ge khit de mari kala ta ka si ko ge chuk ang ha si ko ge khang kong da tan ha kha ge te pa mari mi ta ti te ka ngong ngai ma wa sto la u ngongwe khake u tantsake ngaba kai tantsake tsaka ke anga e patina me anga ke ntuna tanhe ka khake khif ya khake tuwa mkala tsaka ke keka ya khanga ka khau ke kham kai ye ta ange hum tange cha ange cha tumne ke khariya ti ta ya ko khum mola mari ta kala wa kandri ka ka ke wa sa tambe ange wana sa khake ka taka sake ntuna haya mko kha me tui u tang ha ka si ko chong hong hai sake kwa kwe tang ha ke ngin kong tang ha ke ngin kya ju ngay taka sa ngam kya sa ngay ka si ko sakha ga kong hai sakha ke ngay mari kala ta sake ndiriya kuya ta mari kala kha ke ting ala mula sake kong sa ngay ta sa ngay yu la kala kang kha ke ngutia mari ta angala tang ha ka kha ke ting ala ta sakha ke itaba tang ha ba khaifwa la sake ching hambe kalau untungnya kayak kete cu, tapi kalau saatnya nggak ikhlas pun angkat kalau untungnya kayak kete. Tapi mari kalau aku lah, oke benya ka, tapi kau sih sih kau. Aji sih kan kalau kamu oke aku ada kayak aku nggak aku mari, tapi he aji lela mari, aku ulak oh, tapi mari wa wupi, aji nggak jadi lah. Wih sih sih kau tuh na, tapi aku lah oke benya mari, nggak sih doa. Kekai tu ke yuyela kong kenyum. Juu ka he anda ba khalu a uanggu njao. Anjao kalaka anggu kakakari kalaka hong angam. Ta ua ta ama, ta nga, ta cat uanggu alitiraya. Ta kanyu anggu cengaya. Ta kalaka hong anda ba ayuya. Ta kanyu wa kisalitari dulikari ka achu anggangku kan dulikari tacing ka aching taka aching ka ka sitopa ku chu wanju nem ka anju pechu
2: tak age ma imeteni kwa khab uzila ka koga di muka uzila sitaliga
3: njutani abanga ta aki uzala chunga mola ka ahne ka thoyang ka ka kwa ka aria ka a uzala konga taka ga ka thot khoy ka nga ka nga ang eta waspangilo
2: takha
3: waspangilo ta ukasi kwa kumne ka ka gwenyu waspangilo nga
2: taka ya sing kama kagkam gama kantra panga kongwe spango kaga diga tsoi sema nwa ka ngwe
3: ka tsoi se kwa ka ka ngwe e kono kono ka ate vanga onga kamne ka ka herpu ata ka to ka spangela
2: anga ka ngwe ge kone ke sita le ka tene ke kula ma ka kwa kaya ka ne ya sinkama ka kha ka maka tia kwa ka ngwe ge ko ngwe ka ntadi ka tshwisi mo teng ha ka ne
3: a ka tshwisi kwa kwa khwe ka tshwisi kwa kwa khwe mo la onga ti khai wa ke ke nge hin thota ka a ka o gong ka wa onga ka thota ka kwa ka tshin ka ka wa tsho ka mo yo ye sa ya e e nga ka ka kwa mai ka wa
4: Wandungwe
3: ke a ngaitsa an khawa chinchi tsacho ndungwe ke wa kwala daga u ke tsa gang a ka khokhoma an ba hm ke kho a minga ba ka hm te ka a kwa kwa ke si tswala a ke okay daga he ya kwa ke si tswala ta singwa ta we khong Tandungwe ya kha nko ke wakwala. Taka uke cha mola ya ke kao titra nwe me kao titra kao. Taka la kongwe, kwa kongwe wa te tewan zonjwa. Zonjwa ngeke kwa teke ke yawe. Kang o hongwa. Tami a kwa a. Chowa lwa he, a wang he, mi an zonjwa wan nga cho. A chowa la yang o ungu. Taka he akwa wa kontwa la he wangu tondole ngwe a ke a mesa teke a. Ambe kukuma nunga ang sike dwi tan kundeke ko tan zonzon ke jo ta chindeke nga kandang sika ke furumana dame te ko tiwi se si ko ngu kwan kwe. Ta nga kundeke ti ke ma kre a ma kwa ke mi eka anka mo aki si ti kondole ngwe ma kre. Tanjung jung kau tengok tu aku akui sama wia. Jung jung tu ni nejo te uat cinta malak akang kau tak uke nga. Taya ke kau te tu tu sung gue ma uat taya ke sung ta. Jung jung uke nga cinta matu. Taki jo taki u. Tak uke ngu cinta mandu. Taka kaki ngu cinta malak kaki benya. Tak kaki acho ta. Kaki kapati cinta te kongke ngu mite. Minta kaki acho.
2: Mchisi malama kanga kongke mchisi.
3: Tika jisi mwala tanga ya kwe kao kwe akwa kao chit kwange hing heke ehe chit kwange hing hale kwe kwange ya a a chit kwange kwa kwange ya teke yawe chit kwa langu mwa ki akwe akwante akwa tako kwa kwe kao chit kwa yoke kwe wa jisi mwanda kao chit kwa wise yama kia chit kwanjo yama kia mjinko a kao ka ti a kwe chi a mut a dia a khabe hun ka a kwe duwa m ka a kwe ma m kan la he ngo a la u ki tron da ta kwa kha chi si mut a wa kao

52 minute om dit net 53 minute kide want ek nou ag ek kon kira toe ek skryf hom teem te kies en kim te gaan kite kom kon kim net ki ye si wa yem te tam kwa kon kon te program ki ya kwa ngwa tem te kies em te program te ten kite kon ti so mucha wang ki an ki ya wa kon te li pin kon na ki ngaita dan ngom te ki em chang ki kon ngwa wa kwa dang kwani wa tim te ki si gam ki kon te program ki chon na te kon te tu sa kon na khai kan ki ya wa kal ki li ki ngom te no gi ngom na ko ko gi ki sa ko ti kon ngom te ngom akita au kama to ma zim te program ki ti ngom te ula kon yim te ki ki kon da ka program te to te ki kan go ga ti si ten ki te kon ngom te so mo ko ki kita wa te tempo ki ko ki ha chon ngom te ki sa kike kia tiko ke dot na ma ke dot yafundi ya kawa hika alumisa kangala katini kita ke kali o mta program ke dunsi ni ke yi komasi mta program mta ka chakama ikawisi te amasi kitini gita kamba manita kakwasi me yi mta ki ya kawi ngwa mta program dam te gesun kim te fidika ngwa kaman kuni wona te gite kesi ga matle to kam te kyangi wala kon koma tu yim te ki ya kabe to kam te kosa kon na kalukiling ngam te tno ki ko ngon ga kam te program for kam te ki ti bi jang ki ya kabe to sin ki wala kon koma tu da kula ga kesi yim te ni ki at ngwa to to ki ta jo si sim ki fidika kaman kuni kuna ati ti dhe ki kwe wala kia kama mta ki ya kawya ti kisi kama kia program ki kang sini ki komasi kia mita leni nyalas ti mungu kwe ki tutu sila ati ki kwe mkati ni kia sika mta kwe

Es que kawa nehe kama drimanite ke ma jo e kama go bunga ke iwi se ke kumisal na ba wole ke ko kama ngu ate jike me te kani kuna ate jike kui ngu ate jike ngole juwa ngu ka mtani kuchu au nga wole ngawa hengwe sa kawisi se ka ke sabato ke mkuchua akom te kawa di sezin tuwena kste mkuchua ke September 2016 tuwena ke masi dake wala nyuma kwa ngamde ka uwa chichi mung a wola ate uke tindiri tindiri magwa ngwa wala nyui ya kwa ndake ka wa kwenye ngwa kwa yuwa ngwa program ate uke dangung a kwa ndake ka wa amani mkwa sa kukuma uwa amani mkwa apala pala ngwa kukuma uwa chike ka yam tena kuchu au ngwa wala ngwa hankwe sakwisi se ka ke radu kwe ali kwa program ke mtoto kwa ngwa wala hankwe sakwisi ke macho e kamo kubunga ke iwi chi chege kum sang ngaw la kya ko kum ng a de ji ge me da kan ku na a de ji ge ku ing a de ji ge ngol ju ang mo ka ge sa pa tu hm em tel chung ngol sa pa tu a hang ku sa ko ji si ma jwe kham ko bung ga ke a jwe he a si kam ngaw ge wol ng hma wa jet man style o manual a de u ke khun ko si a wa tol fi re

Musi amanya khona mathumka komate. Takwa ungu ngicoxa khwe. Ungu kote ngakha. Kuri ungahi. Takwa xa khwe wonya tikwa. Takhle no tudla khwe asi ungahi. Tudla khwe unga khwate no asi kote te te te no asi khwe kan awo wat. Ataka khanda te am kuri. Takhon khasi kisinga makana khwate. Tik ay unga am kakum anu na tahi ti wonya na. Takhon han ya tasi ya kho wo. Tut ay ngoi sham te kwa kho. Oh, ata mi yako ten kana te, kana te, kana te, kana te. Kasi kwa yam a unwa hin. Kasi kwa ya a hin sham un eh kwa re ko a ati unwa ko be. Sham un sha eh na eh akushi na ne kan eh na eh akushi na ne kan kwa ya ati un kwa ya kia be. Kasi mu mo te kuru hin. Si ya ten mo te kai a hin ya hin kasi do kar kwa ten kasi unwa. Gaba masih koma tin teh huru kuat. Kasih ini yat. Kasih tuan masih mau awak nak kuat ini yat. Kaya mah huru. Am kaya masih kuri nak kuat. Jorun ke kaya kiri nak kaya am kuri nu. Am gam agui nak kaya si gya mah kuat. Kaya kiri nak kuat. Nanti yang akan ada. Hanya gaba teh huru tikong. Hakka go tidak tikung ay si ay ma uhi oka si ten kaku mati kaya aku ka umat ni ha ma ah ay ang jangge hanin jati ya ha aga kaku masin I hampe aga kamasi ya na tuh nanti ay oka kaku mekaya man ay kaya kari natan kaya si kari natan kaya tu ya kuata ata tehinu. Damasi mo gue di atay karin. Damasi mo kum nukri, kahek kahek nukri, kahek nukri. Ta hundo ina siya siya siya ko damasi mo tumat. Kara kara kara si o kamo kum nukam nang jara. Kam di ko na ka kri kri kri di a. Kaka nuhu na nukwe di siya niya. Siya mo gue nu aki kum. Kamo kum nukri yat. Nih jalan kaya nih jalan di kereta ini kereta hujan khusyin kama ya kama atak tui kama atak tui takutin nih kama kum nih akiminya kama sih nih kaya kereta kamu nih jam sih maya tuh saya kau kawan aku ingin kau nasi ka dikerin nih abat nih kuat kuat dasih tapi kau ya tuh am jalan ngom gua kau nih ya ten tunggu syaitan deh tuhat tunggu syam kami kita kerup kem ketuh iya gambar anda tunggu asyik ten kami kita am koma mana kiri ada caca syam nyam syam kau kau mentanya caku mah ti cawa ok sing unsa mana tasi suka uat si kata si syam kiri tasi kiri aku taku uya kongu mengomahu taku nutu hikmat kengana ku kecam umatari cagara senak aki jawat ku ha ti boleh nu hak aku ti kaya gobi ti tasi ati si wudan nu ti ngom kuat na boleh bengna ku mengomahu ati nu ingu masih kiri cara ku cawa ku hi aku kani abat ni kah cara ku takan kosam kewati si uya kuat kung esa sa magkant, tahu ni sa sa magkahu yung sitio magku na natawat ni nang kwa kiri kwa ang kwa si kudi, tahu no kwa magkwara na kung kwa ang kota kung kung yung kati ko check kara huko siya ko na guyat ni yung no ko tahu no gyan ni na tasha unhe sa unay no ahe cheng kaya ay kuren kakasya kung ano gaba si kuma ko teko rin kaya kawe tako na kaya ako siya ko kaya kuro no ay joro na kaya teko rin gama matkuma ko no kama kiri no kaya awan ako ay kya rin na maa ang doreng ko hari ha ata yan be nga hiri
kono kako matana tena ai ama kono tena ai a unwa te ta awa te kuri ate te kuu.

哎，我哎，我那个感到这个很，他们这个很，这个很，卡卡库拉，这个卡库拉卡库给我的妹，这个卡库给我的妹，要喊我去搞，他。那个孔雀的孔雀的外甥个出哎，个出哎，个出哎，个长哎，个出哎，个长哎，个出哎。对面的马过来，马过来，他妈喂，他在空的公公个在在空空多。哎，我不敢，我那个给米阿图喂，我给呀。他看到的，哎，我的，哎，我的，哎，我的，哎，我的，哎，我的，哎，我的，哎，我的没。这个对，那我给加工的玉米，玉米他妈的个对呀喂，那个，呀这个人家干嘛可以他们么？嘛那个嘛，别人家那个做的那个，我身体没得那个酒，那个嗯通，起码的，啊喝你了，啊你来这个能通，那个对咕噜对对。安倍，安多大，三多大。那关于这个，那我还过了个很高个生，安不啦？他给我了个，对，可能给我们一个给我们可能，啊，没得这块呀，啊，反正就这块出的，不管我们不管怎么管。三朵，三孔，印度的，咕噜噜噜噜噜噜噜噜说，我也过，我搞不到印度干嘛个？我都到他们是那个光顾国际了，光顾国搞盘不过来的，国际来的，啊，你讲已经都那就错不了吧？因为他我他妈的，这样痛，宽带你们多，呀，那个宽他们你们都过个丢的过个空。他们叫我穷苦装无我呢，像我看不得啊，看这个这个的，古拉克个这个看不惯那个，这个，他给阿金看呀，你们给阿春看，你们做，他哎呀，你们都不懂的，哎，看这，嗯，山多大，呀，开山多大，开山多大，开山多大，开山多大，开山多大，哦，我看了六个，我看了六个。高考了，录音干嘛？大哥呀，我刚出的刚刚那个卡，我啊，怎么个那，怎么个那出？诶，啊，工作生，哎，亏得多，亏呀，那个木工不多，亏呀，其实为什么没？其实考托是托个的，嗯，是考个的，结果呢，没看到样嘛。那没那啥的，这个那他们屋里干的那，那个呀，该搞一个哦，一个公安的，可能可能干公的呀，嗯嘛，嗯，就这样，我改个对清楚，嗯，就改个就这样，啊，没看是多大。他的什么？他就公安的，那什么的，哒，干，放。嘿嘿，还有那个那边农场的那，哎，农场的，那就等于我那农场，我在跟前面，我那个啊，那啥的，大家我们感觉我不嘛就管农场嘛，啊，他讲叫我们啊，阿红生，我们他们那个国家啥的那，啊啥的那，啊，那啥的，一唔在种花的啥的，一种在种花的亏，在种花的，但我现在等我好，等我好，等我给那个，好等我那个刚，个啊，可说个得，啊，我过去腾腾，啊腾腾么么啊么啊腾腾么，还有那个嘛，那是可能在哪边，印度啊，但是。
kwande tshwa kwang kwa khang daga khang nge juinda ke yasha nge kha daga tsona tshinda ga tle makhwasha nga tswa ke am tsoma misa misa a tsa nge ang ma tota qhiqhimo ke matumtsi kambe kambu kota e kholo lo lo lo lo tswa to ha kana mngase ongumgama mtwana mncane kana ningqwa nje mkingqwa hambi qamata yaqhola kula ngqwa kana ka yebo nake asipondwa hambi kule kanqola itodwa todwa jonga ingqane iqhala ngaka ngiqhala ngiqhe iqhala sindwa daqhe ntam ah kanqe yangwa kwanqode ke ngqwa tade kwa awu dage dage chuchulu dage mkotale mko mkoko kumkose mkose siko kukula kwa ngwa na chu ta ngwa na chu ke tia i m ta chiga na kuna shingu na kakuna pata kati kaiwa gumnanda kaya wali kongta ina kongta ina kaya ni tamka kwa mkwa ngwa pumuka he wuna ke ngendile ngetsamwa se akwa nga sa tengungule ngetsa ke ngikhala ke tota kala kala ke tota pupu kala ke akwa ta sa ta sinda singa sinda kwa ngebidla ke akwa ta sinda asinda ka ka khamu ke akwa ta gulu chao ta ke ke chao ah ta khosa sa ta ingana de qo ta qo ngwa ke akwa he wuna ke ha ke qwa na choka ta so ngwa na Sinkation to the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the kiss into the ki
ngicwane ke kadwa kha qhiqonka tango kha tsime ka bona kunde ete ngwa tsime ka nte ke khula qhetuna ke khula qhetuna o sing sing nga sing qhuqulu singa sing ju singa phoku singi vuzinda he ngwa itide ke khula qhetuna ta ka tu ta qhau qhau ka ti ka qai ang no sing dai wa gung gung pain da ing dang ing a no no sing ngu kain tam a ku ku kum kum ta ma ka ke ta kwa ke nga kwa ke tene nga kana ye ngong nang le ka ka ba nga ni ka bra nga cho den le a nga nga cho den le a ngi nga jik den le ke kha ba ke kha den le ngu nga jik ke kha ba ke kha den le ke nga jik ke kha ba ke kha den le ke a tong a jik ke kha ba ke kha da ya a se da ya ya ya ta gri ku kulima ta nonge usa pho ta no ga kha kwa sa u da tam ta twa tu ta no kha a ngai ba ta no ga ga wa ya ha ta da ta ngai ta chua ta pho ngule kan da o ke ka ku se ga na we ka ngule kan da ta ga li khala ta kho na de ta ta tu chi ku ku wa ta ge ke phu ge ko Bege puke kota khona nqikwe qhamza dadada kuthi into ke puke kweta khona nqikwe dadada ikuthi into ke puke kweta nqikwe dadada kuthi into ke puke kwei Bege ungana namke xakwata akholo ayiqinda namke xakwa ayiqinda He wunake ndandilenge cha mwaza xakwa ngei la nqese kande wa timi qoka nda ayigese cha singe juke kha juke kha manje juke kha kwandu jitam kwa kuwa tifuti He wena ke dane ya ka go go kwa nda chuta nda chuta nda chu ngwe ka uta kwa go wa sa cha ta a thukwe i drita a no wonder he wondering at moza a dona he sikwa sikwa 5 ta tonga ne sikwa sikwa 6 ta gen a tin ka go go aga ka jira ka go ngama mangwe ngolomi tin mi tsong ga ka sa tsi ka komi Ah, mais non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
qabangela nginda cece umkhicwa xa dumbe xa gafalke jidule chuju ke chuju ngakwa asada ngiwa achubi chubi chubi chubi chuda chokhada khe ngwa ngwa dasada akonwa aceke nduda asada ngongathi iyan nduda ngudule ngkhum taka kala kala kala mkala kala ngowu nkuna mkala kala kala thumunda ke takanda takanda kanda mwaqhiya nonga Hewuna kidangaya yanda ke phaka phaka kati ke phaka phaka phaka ke phaka phaka kati phaka phaka kati phaka phaka kati phaka phaka ka juwana nawanda ke yawe ama kwaka na skillem chochi shunkao ota juwa juke juke juta totuna ta ke a tam ka ke gogum ta ke gavate ngamba ka ka kamintla niku kugula tswana singe a mulawe tsula Kula, kama ni wataka kakua ngula ta. Kwa kakua ngula, hei, o kutuwa kache kundeo. Kwa nge mkoke gea, kwa na kani, hita kwa na kwa kwa chitua. Tata chio, tata kwa kaki, gum tata nchua, tata kacho kata kwa mkwiju. Atika ude ngeta ndo, asin a, atuwe kala kaba, anye mwoke chwa kuna kula. Kaba, utika ude ke kula kuna. Kaba, utika ude kula kuna. Kwa mjun kit kula kun ka jun a khuku sung no sum ju suba to ka ju kit ma ka jila jila ma ka ndo ke wa ta ka no wa ndo ma twan hekwe ka men ka ba ta chin chi ka ngwe tene ke dawo yo ke tene ke khuchi o ke ga chi ngun ko in dawo ka ga chi dawo khun ka an an ne ji thoka ka ngwe ka ma o tu ta ka cha sin ku a chu ta ka a chu ka ngi sin ku a chu na ka da da ba da ka nga khu chu ta chwa ka na a Ige a kakota kola kakuan lagi kandoa. Chima ita chima duge tu. Ah, kala train in your toga. Kakua kundom train de igisimwe toga getini ritigisimwe toga ke yalfiri tigisimuke toga ke tolfiri. Tagia, tenekanda makamina. Ye cat ocean, I got a nicky tau. Tote yin idiman. Ika quick tunka toga. Send a to be idi. Tagaini na atuka kuwa nge, chika na kaki kala, ngeka na kaki kala. Tanin achin, chik tuwa da nga, na kaki kuna da nge, yi yuka njuna ke kagai. Maga kaka juju, mingula. Mingula kukanda. Kwa yoke okuwa, chika na chik tuwa ke sindwa ke okuwa, kachin nge chika na toku nge. Chika na toke nguwa, o kuna bigo na teke nko, nguwa ke sige kane woke nge, lito vetoke ite ya kunda. Kaya kano ke ite tuna kung. Asinga kaka kaka kwa. Ike kaka ke golonga ka kwanti tuwa. Chi! Kawa akwa sin adaba kwan daba nge. Chi ma ike tu. Kawa chuka naka chi kan mwaka. Kan mwaka nga toka bigi bedri. Hewa naka sin mwaka mwaka ten mwaka. Ah, kula kula. Kanda nga ta. Kanda nga juunga wala. Kanda nga juunga wala. Taka nga kula kula. Taka nga. Mkoka wataka akamaka chemiche. Ah, chikonda. Sakwe tuna kwa kata abisun. Kukunga miyala. Kwan kwa kai ba ka dan kuwa kai ta si dun dun kwasin kukule. Dilenge jangwa zain akwa taga ya siku ga siku kumdo ki maka ike giya kanya siku ki a chika nan ko hong kwan ko sandoka. Hmm ko sandoka ng todo sing ampo e chisika ng. Ngo ama kule da nung tram ta gai ma kule da nung tram ta kuku kule ma nung tram ta a nung kule ma nung tram ta a Angule man hunkam, msileka sa a treya kwe nto dosin, a tena ti troasin, a dewe nga waka ya goun, nga da ti troasin, a dewe nga waka goun, nga da ti troasin, a dewe nga waka goun, nga da ti troasin, a dewe nga waka goun. Ya, kama gando a gando, mnego nga waka a mnego nga waka. Ta, chika ang, chika naka anga chinwi ka kawaka ten ten naka ngui, chika unchinwi, hewe nage, ta kula si kwa ito kriya kwa. Kain kage kichu, ti kage kichu, ti kage kichu, ti kage kichu, ti kage korea, ta kage gya, ngule kake kanda, kaisi na kando, ikage kawa kama, wa kawa kama, kwa kama na, ake janyosu.

X-ka FM kawa tine kawa 7.5 taka manite tagi kwang khan gu supa ke 3 manite mo ung tuang ngawo le ngwe ten ngwa jit taba ang kwe sakwe si se ka ke radu ke kawe atu ka khai si pang ngawa kwe khai kwa radu ke numuru ya wone ten siwa pen neha FM anum tutu kwe aung ngawo le ngwa ang kwe sakwe si se ka ke radu ke kwe tu ka khai che phang ngo sa ka wi si ga kong ta ke ra du we se de ge wo la ma chi chang te no ma thom ko ali ko por kham ngo mu tu ku ngo wo la ngo ng kwe sa ko si se ka ke ra du we se de ge wo la chi chang kon ma de ge mu tin chong ma ba por kham ngo sa wi si ga kong ta ke a wo la ngo kon ma da ma se de kwang khan ngo su ba ke wo la mu ni te dre nu mu ta ngo wo la ngo ma chi ta ba ko de ka wa de ng ke amen hum apala pala nga kokoma amen musinga kokoma ngide kokoma jipangi ngide kokoma kanui aw kerka o kokoma a pala pala nga simon chuan wa chigem ta chong ngol ngo angkuwe sa ko ji se ka ke radu kwe ali kwa pro kham ngo ntutu kwe ngwa ta ulang angkuwe sa ko ji chi ga kong ka ke radu ke kwe tu kai si pang ngo kwe kai kwa radu ke numru awani ten seva pen neha FM manum tutu kwe au ngo wala ngo ang kwe sa uji se ka ke radu wen hai da game tel chung ngo wala ta ngo le ngi hu jit ta ba

ekska if em kawa wala ngaw em ten guchu aung program go se buje se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pang ba ko khai to radu ge numuru ya oni ten seva pen ne kha fm man tu tu ko aung wala ngaw ang ko sa guje se ka ke wala ngaw ko na ku se de kanu se kawa tu khai se kon khan gu su ba ge fir en der tak manite mkwe kwa ngawole nwe etene kwa chitawa kima ungo maso tenduita ungo ula ungo.

0: Exka if kawa wala ngoy mtene kuchu awngo program go se wuji se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa kwe khai twa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ngan mtu to kwe awngo wala ngwa ngwe sa wuji se tama se de kwang khan go se pa ke 20 minute mong ton ngwa wala ngwe kwe man hnu go tolfire ke me kumsen ngwa wala kya nekhay ateji ke tina ateji ke kwem ta chungwa ngwe sagu je che ka ke ulamwa konwa ta gu sire ka wa amane khusing ko kuma ka wa amane khunga pal palan ko kuma wa chige ka em tan chu kwe angwa la chi ja ngwe sagu je che ta ke a prokham ngwa konwa ke kabe tu khai si pang ngwa sing te em tan chung ngwa la chi ja ngwe sagu je che ka ke ra do ku sire ke em tan chung ngwa la konwa ye 20 minute kan gu supa montano wala ngai konchi ta bang sa wisi se ka ke radu ke kawe tu kha se pangno go sing tem tu kwe a ngon ta ya ulang ji cha ngwe sa den chi mang ta ke res ta kha ke ulang ngo kon na ku si de kwang khan go su pa ke ne khan tin manite montano wa wala ngai ten khosi ta bang sa go ji se ka ke radu ke kawe tu ka kha se pangno ba kwe kha tu ara du ke numuru a oni ten seva pen ne kha fm anu tu kwe aung ngol ngo hungwe sa go ji se ka ke program no kon na ke kawe tu khai se pang no kwe khai kwa ra du ge numuru na woni ten seva pen ne kha fm man tu tu kwe aung ngol ngo hungwe sa de kwang ne khan ten minute de kan go supa mong ta no kun mang hun go ton veri da ma si de ka wa dang pang no go si de ga man hung a pala pala nga ko kuma ke maung ngo maso ten du ta ngo ba olang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: Hanga are soto tende go a soto nawa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa. Ga tlore tsam ga tlama ga soto ga. Ga di tango di ga swete di.
1: Ga ka nya go tsike di.
0: Ga o hedi. Ga soto di ga sedi.
1: Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa.
0: Soto ta ke tlo re te.